Indla le xitela kamrenzi wa Mink City karolo inga ka 5 ra xina 11 minuti singula indla le yinanga la kamba nambana na kuna velela mishivunene khindlumuka unga shiliwa uyiti nyanyani se ya twala la handlela.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansima Nsima.
4: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Ugamu, Ukufirmara.
3: Logo Pazamili de Ketalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquayo. E tireme em quatro.
5: Cinco horas na 26 minutos.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu gijani mabalani xokwe ni kamandlakazi hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani a hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki ka leti yelanaka ni vurimi a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa mihwambu mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo ka ta wufuwi a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza
3: Votação é o Nangalaka e a Kankari Wansimansima.
4: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelsimo, Ulnavelaka, Se Utsalamale, Ugamu, Ukufirmara.
3: Logo Pazamili de Geta Laia, Bangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirimi em quatro.
5: Ika 5 horas na 58 minutos, mngisethi ndlale fika magamo ka hora lela kusungula la vunanga tsitsiyo ni mabulu leswo na kongomaka 6 horas kari wa

Mwisetiora nzeka wa hoyo ka maungu I misuru provincial ka gaza maathaiwa Francisco Nsimbini. Imutla mrengili wa tiku Daniel Chapo ata tlamsela ka mrengili wa matiku mangwani. Futarila msambiki kufikisini ka kurula ni ntwananu. Loko avalavula katlingletanu ikulu ya matiku inkwawu yendlu waka drupini la Nova Yorki. Lodre wantirisano ni matiku mangwani Manuela Luka chatlamsele shaku mitlheli ngwani mrengeli wa tiku ata tlamsela mayelano ni mihandzu ya mabulu ya mpatsana malandziweke lo Msambiki tani nhlokomhaka ya ntikelo swinene ku hiteni ka ku banana ka mavonela. Matiku ya Msambiki ni Angola malava ku boha makungu ya mpatsano kuva kuvekisiwa antleketlo wa vanhu ni swigotso. Hi tlhele hi ndlela leyi kasi tolo matiko mambirhi ma sayine a xipfumelelwano xa ntirhisano ka xiyenge xa vuyendzi. Nhlokomhaka leyi yi tlhamiseriwe hi holobye wa vusirheleli wa tiko la Angola Manuel Home a pfuxelaka lo Msambiki hi ntirho. Ntlhari ya tanawu Emilio Kome avula kuva kwaxiwa vuthithisi la Venance Mondlani swi nga hoxela mafambela manene ya ntirho lowu. Hi ndlela leyi Emilio Kome avula swaku a nyima ni xiwubyana xikulu xa vuthithisi xi yaleke a xikombelo xa vuhaxi la vuthithisi leli. Ndzilukulu wiseke amasaka ya nyeti ka goxeta drupini la Lixinga xifundzankulu Niyasa hi Mvulu u vangiwe hi ku tshongonyisana ka tintambu ta ndzilo wa gezi mayelano ni vuxopaxopi la xiwubyana xa ku timela ndzilo. Ernesto Martini wa xiwubyana lexi a tlhamisele leswaku ku tsumbuliwe swaku ku wesika ya tintambu ta gezi ka goxeta ku nga hlengeletiwi koho amasaka lawa ma nga ni nyeti. Mahungu ya handle ka tiko ma vula swaku tiko la Iran li gogotisa ku va hi xihatla tiko la Xitati Unidos bya Amerika li susa aswitimela swa nyimpi ku va ni ku va ku chusiwa a swiendlo swa vukosi la Iran hambi ku ve ni ku nyimisiwa a vudumeli hi matlhelo ya ku hambanahambana tani xiboho xikulu xa ku va ku ta pfuliwa amboka wa Hormuz wa ku ya lwandle. Nyamuntlha 30 ku nga hisa ku ya fika 33 graus Celsius ku landzela Nampula ni 31 graus, Maputo ni Chanchai, Kilimani ni Pemba 30, Nyambani ni Beira 29, Vilankulu ni Ximoyi 28, Hivugamu Lixinga nyamuntlha ku nga hisaka ku ya fika 23 graus Celsius. Mixiti of Mahungu in Karilo Mangulawa Tetlama Pusheta I Nonviorash na 10 minutos.

0: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: undzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e Kankari, o Antimantima.
4: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Nadalaka, se o Tsala Male, o Gamo, o confirmará.
3: Logo, Pazamini de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tireme em quatro.
5: Rádio Moçambique, emissora provincial que gás de cá, 8 horas na 18 minutos.

0: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: undzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihandla exifundzankulu Gaza.
3: Ngisithi hlengelele ku va ulikari ulongolokani mitirho ya vaxiya radio Mozambique Missouri Provincial Kagansa u nga li khale mitirho leyi nga ta ka mahlweni hi lirimi la xiputukisi ku ta fika swilo swipangulatiwe a Francisco Simbini vi ntlawa nkwawa ntirho hi ku navelela a ngisithi linene la mitirho leyi hayaka mahlweni.

0: kamusatito kene kambimo ya umahwa mtumo wakuzuma kukusatila strato hamini simuwa nisosisi sangamaneka zichuwa nhekela mkona wakati ndambi ndambi kama lokalidade ya Hariani Shidulu mafastela hambi ni Hokwani.
1: Essa estrada foi uma das primeiras a sofrer cortes quando das duas cheias. Ela ficou severamente afetada, muitos cortes, muitos solos lavados na plataforma. De alguma forma, é uma estrada que precisa de ser reconstruída. Praticamente, há de ser trabalhos necessários ser feitos praticamente de zero para que realmente se restabeleça a transitabilidade igual ao que era antes.
0: Hitiengi sa matri ya mtangilo wa chigawa chao kunga hati no aki ania mapai. Amua provinsi ya Gaza kupinda 2000 wawa apia wakila mbuda chuhuana da chisikati. Wana wa chini wati gondo kasigawa so hambana hambana sa mitumo ya manza. Ndani kakulu niswa makungo ya wa madanu wa kumfumo madanu wako akredita emprega. Kumaneka iliva apia watakon kama disitu ya chaichai mabalani mapai shigubu ambishu kwala kwala. Awa wangawewa chisaulwa kachipimo chupinda 4,000 wavona. Awa wangatibe tilema pepa yawe kasukufala kuweni velu ndisa makungo yawa. Mtangeli wachi gavachava apia alea ka mitumo ya yuko mbisa mtsinza waditiko. Esmeralda Band achamusa lito kene msara kuweni wadi ningilo yeti gondo tia wapia. Hambi ni wapia wa wana wawa wanowe wachi Lodisa maprojeto o hambana hambana ya mabindu. Awa ka ona. Sipu kama nika kuchisaulwa okari. Esmeralda Band chamusa lito kene. Kati gondo tia wano wachitiziva. Wanawe wachivulo la mtalo wana kati gondo ta kubika. Kuwila ni kurunga. Kukulekatila mipupi hambini tama gizi. Kumweko. Nikuveni wa mwani velo ndisa mitumo ya prosesamenti kukugasa kuja. Kubinula simwenyani. Kuchima ya keto. Ania disitu ya Gijana, kulondiswa mitumo yo hambana hambana ndani kakula wakulu la misela asimasesa nga wanekela huko na wakati ndambi. Kota kuchamusa kama mtumina kulote, Rujano Madede.
2: Mtangano kwa mbilumba mfumo vizao mundialu seketela nguma kungo mambidi chitungu chama disirutuwa agijana ni mabalani kuwa utumi utumela uwielela msanaka kuwa vatufalea madichana zuri lingutinda ambiri lembidi ya heko kadona makungo akona mbati mtu wako kumtangano vizao mundialu ngama davi ata udimi ni tasimaho so hambana hambana katidabili ata udimi mtangano vizao mundialu seketela kasi vadimi nguku vandinga timbe uto hambana hambana kasi kuwa vetumela useta mitumu ya Tawudimi msana katinda ambi kama disurutu alaya mambidi hibuata nguma balani ni Gijana mtangili wa makungo amtsangano vizao mundiala amua Gaza achamusa tuto kene kani davidata simaho so hambana hambana msangano uwa wa vizao mundiala usakatala kuuseta sisima so hambana hambana hambini mitungeta upakili wa mati kongo makasi kuwa vatuwa vanga chenusa kutinda ambi vekota kuwa vetumele mana mati ama nene o selam Amil Karshek kwa tuto kene makungo awa mambidi matimutuwa kungu msangano vizao mundiala kama tuto mbabala ni Gijana, mana wa melonito kwa hakadilimidia ditakula 2027.
3: Conseguimos dois projetos de recuperação. Esses estão ligados à agricultura. Vamos distribuir kits, vamos ensinar as pessoas a produzir melhor e vamos intervir na reabilitação de furos de água, sistema de abastecimento de água.
2: Iti mauti a mtangili o makungo a msangalo kwa mbilumba mfumo vizao mundial amua Gaza Amilcar Cheko kwa mbatu toke ni kutoka chichikati kadishutu ya Gijana msangalo kwa vizao mundial seusa katete kulungi setaka ni gumi la sisima ni chumwecho ni mitumo ya utawupakeli wa mati mihibu ataka singu sisima siya singatio na hitungu tinda ambiti limbidi ya hikodona kawukalula ya wa provinsia ya Gaza.
0: Kuchumeke to mfumo uhumesa male yoho kasete sentimili wa itimitikale kuwe kuna vuretelwa makungo iu bindula titsomba machilo nditwa nguma sochwa kumbekale kama sochwa mangalwa tingipi amuwa tikuni kumaneka ilili gumi na makungo kume maprojeto ni limwedo ahawa manono nditwa ngumtengo uofana wa kale kama sochwa awa nyano wa start wa zibidi awa ngawewa chini nguwa timale amuwa dhropatika chai chai projeto limonyani ngudula jeli nga mkela timale tikatila kwa 50,000 kuhoka 120,000 wa timale. Kasi kwa kufeni wanalondisa mitumo yo hambana hambana. Mitimale tia tihuma konta ni kachi kwama cha mfumo. Jino wako fundu da page rekonsiliasyon nasyonal. Makungwa yako na yama nga vuletula ngutimale nyaminova. Maina nani taudimi.

Hei jikune kama hongoma nipo kumisikari ya nyansa nwa kubwa ngodima ya mkete nguruzi la tinene ta wingsit. Ndani katima iti singati nga hinta kuna kama mlongo loko misaka neva pia ni mtumbu nuku.

0: Kurleng sirudhe kwa rajum sambi kufamlongo loko misakani yaba pia ni mtumbu nuku.
1: Mwikisiti mwudhineka kukukela kaya mbimu ingi samunongo noko.
2: Misakana mapia ni mtumbu nuku.
1: Dibindu daradi Musambiki emsor provinciali ya Gaza. Kutita kwa radio Msambika kula sana kukwa sana kongwa na mnungu nukua uku misa kano yawa pia ni mtuburu kudipinduda radio Msambika emisori provincial ya Gaz Nyasi batika wani mchawa utakuna uchikumbisa cheche ya metodista nikona mnungu nukua hita kukuwa hita palusha tetelona kune mtuburu kukambe mtuburu kukemu kuset ingawa hita ku na hichu bindu la kata uembeleli uelena kukambe nukusinya duwe hambe kuwa hichu maela katiba iwa yelena ku nita church kasi nikona Tubunuk. Hawa, himanika ni mchawa uwa ke uno tikumbisa nikona nyasa wa radio Msambik kuendet ihu kuvake nguchi zambi ni uhora na watu kotava pia kuva hiku huksela awa mnukudoku. Inakata kuva hivalosel maburu nyasa inave kutidimi tantukuda Msambik kupatela nkosa inave chichopi chichangana. Tungwanike tidimi hawa maila nukuba hipalush awa mnukudoku kweko nikuba hipakamisa tetela kunilitima ula mtuburuku kasi mwa provincia ya Gaza. Alosa ni kuhoyo zela hoyo lipelili kumbi intlikani ilosela wena ungalosela mukser nuku umani vidu
3: avitla menemi Basílio Ana Daniel nete igreja metodista unida mina maestro ao grupo le
1: kasi antlawolo imani vitu la wona uumbiwile lembe moni
3: a grupo le Salvation Voice isangule ligro e 2015
1: mhm kambe leshoku ba karuno kona wolo usuke le rwaeshi kumbe amuri kona ngwenu
3: agora preso que ele é maestro manhã vitlaine Dursilio David Langa e é nanga maestro alguma suca e afunda maputo antes ela vito aku sala o
1: vitu la yena la Dursilio Langa kumbe la ndlandlawo
3: e vitla munanga sala la Salvation Voice
1: isona kambe e nava hi kompisa sungwane siro siluba kuwa mjawa iku Salvation Voice kasi vana hingata kwa tisa tia maisa tonet tikukela hai tia hai nikona tichipinda ngu hai inga tikombisa lanaka mungser maila nukuva iyo mulosela inake ikumeka ku na ilumba a ntawalu inakata nguva mame vaku hawa hafue ikumahorana isungune wena sini kusuwani unga losela mungser nukuva uvula vitu
4: Mitikare aningani Edna Carlina Sinyamwav ni member wa Salvation Voices.
1: Katona hiwombele mungiseta ko hina bulangu chichopi bulangu chichangana tidimiti wa tilumba ko provincia ya Gaza kuda Mozambique. Loko chichangana chichi hi kwa panyana hawadinze bona hi chamsela taku kasinchanja muhi tsela kutona inchanja mutakuna muchichamsela ka uwa mnokonoko. Kabe ubete labe muni
4: Ani ni bete ngo 2024 ka grupo lei.
1: Kamcha wawa. Wadza kwa ratim sabik. Iya masud ke na hichik minga mabulum. I nalo salam mwayan wa ataku ke ata kubisa manyau ka uwa mnogonok. Ungalo salam ngset detina umani nuko bete dilembe mwa.
5: Ishikani mina eminerminia elder. Ningenile ka grupo lei akusunguleni ka lembele la 2025.
1: Kambe uyo silava sukusuketana nje ofiko ungene ka grupo.
5: Niyokuma a convinti vanzi covidara hi maestro Basílio e komani ti tsemba na mina ho ritu la me ni pfumela.
1: Leswa ku va ritu la wena lina mpfumaulo.
5: Na tembisa.
1: Gutona, iyo mason ke na hichi rasalana sirusa uwa mchawa unga hendera nyasa. Halosa, bulani mani ka yambi mundi kunga la wasala mungisi.
5: Nishikani, abitula mina imina almina mazivi, ni lumba ntawalo wa Salvation Voice.
1: Mazivi le nyambani kumbi mazivi kaba chopi?
5: Mazivi wale kafila kula.
1: Ah, wavula wala chiso basa. Izona. Wotaka waratu Msambiki kambela la kutata kuba abetedi lembe muno ungeni lembe rila kona
5: Mina nisungulili ninja walo na irmão Dursilio David Langa. Nisungulili nitlawa lowu hi 2015.
1: Leswaku va u munwe khala va vanga u leswi nga ma wena ku va u seketela hi xa kona ku va u kumeka ka ndlolo.
5: I ku rhandza ku yimbelela ni ku fambisa evangeli.
1: A u nga nga tshuka u phazameka nyana leswaku va u wankora.
5: Nada.
1: Gotona hi amasud hi na lesela mungwani ka hobele mukset studio cha rathi msabika ka mona kuna kunyas hi endet hi ni hawa mchawa uta kukuba uta kombisa teke telna ku ni ku embelela hambi mitume wata kuna vachi londis litina umane ni kongalo selo mukset
6: metikari mina vitula mina hi mina onels ya wa musi ni lumba ndla wa lowa salvation voice.
1: Hello, mitsikari mina vito la mina kasi a umcho
6: nada vatswele va mine vone nga vacopi mina ni wombawombanyana kakutsongo
1: nawe uncopi ku la ku gondela leswi nga kumaka ku nghena ka ntlawu lowu
6: i ku rhandza ku a ku yimbelela ni ku vona swaku voxi la mina la dara ku a ku participara ka ntlawu lowu wa salvation voice
1: tona hi vongele hi na masirke na hi chela ku va hi rosela vachuwana mazambia wa ke vakhuni natswo wa xitudio xa radio mozambique alosa mitikari kumbe diswit u nga rosela mikiset
7: xikani a vitula mina hi mina feni ya Felix Mandela ni lumba ntlawu lowu wa salvation voice
1: ku khela ka lembe muni
7: kusukela ka lembe ni nga hela la 2024.
1: Leswi nga ku khuzetela kumbe titi nga ku hena ku bela ka wa mucha wa njhani
7: epa ku bala ka lola vito salvation voice no salvario hi yona se anteka mungana wa mina man bazika ko epa pano anga hi fambi xikamwe ka mhaka leyi
1: uhuluswa
7: uhuluswa
1: ngotona hina va mungwenyani ke akuva a homba ditina a tsumela kambe a homba tsakwa dilembe muni anga bela ka wa mchawa
8: vitlamine mina ei namxoveta kusangula vitlamine mina Daniel Luis Sanchez Mabekwani lumandlawa lowu kusukela 2024
1: ngawo mundondozi wakona
8: hayi mina ani mabasho anika ne ya mabasho
1: kutani kambe i cinci cinga kuza kuva u bela ka wa mundu mchawa
8: ah kubaliwa ka hinkwayo yo uluxiwa ne wo yi kuma ngalwe na rhandi meya se ani ni talento nyana se vanhu vona mfana lweyi wa dara se va ni tlakula va semina lwela
1: kutsone bongele kutsuta tina kutsetsi kutete kwa rara dzimisa biki kudida tsukambe hina va hi simama mavulu awa ke hi bula kuna yo kasita kumse kwa mnokoro ko ngotsima tsima kota ku tengela i Daniel kambe Daniel man
3: so mi Basilio Ana Daniel
1: ah okay kambe depo Basilio Daniel
3: sim
1: kambe ungenile mbe mundu wani
3: ka ku plane mingeni 2015
1: umunwe kana vanga tshelela to hunyi kutswekiwa kwa ufa antlawo
3: sisi
1: itswana kambe Daniel afwa kuva hi tsakisa mngisi tsitene tsima kuva hi mu embelelela hi kombisa tiwa ke iko mthumu wathu

0: Kasinku tsi tsa kuna tshumelela wa radio msebike mse provincial ya Gaza himari kuri kona ne tshipangala tsira kwa kuna na mongse to kala magundu ka dropa da jja by ron sim sana kem to go to secondary ya jwen kishi san wa ke ngo mikonde bi le kuba uyendela ni kuba ukombisa tetela ko ni mitumiwa utaku na uji londisa kuba tata kwembelela ku bala bala tidi makwa bala bana katona ni kuna wa imana kwa www.rm.co.mz ka internet ambi kuba u himani 90.9 megahertz ka frequency mudrada mwa dropa ka jja chong ngwe ni kweko ni lipomp ni mangwa ni ma street kufana ni mandla kazi shibutu ni kwa nakambe wa himana kuni ya masenjene kusenti mpontu seatu imana ni ya mapayo 88.8 masenjene 97.9 shigubi 89.2 ambi kubake ule ma aplikativu kafoni ya wena iwa ku radio Mozambique iya matweni ni mabulula wa ina mvuli lesha kuba antla wale uwe ubumbiwa i 2015 kambe wena kume kile ka kuva ku ndiwa andla walo swima hisile ku yini swisungunisile ku yini
1: hina eka mchado unwe wa igreja kuna aparecerá uma coerinha na igreja amale que tal criar a grupo aku na é fama é fama criar a grupo ali tá bom vamos singule igreja e desenhar a vida primeiro o Salvation Voice irmão Dursil Langa aku nada voz da salvação
0: movendo com doca cambelo com doca mugame mo twisisana ka kuva munyima kwini
1: swa kusungula vambir era mina e é uma fama chicago men que aquela viola é né
0: amulo vaka mtwana
1: e vangani lomanga ko meniko ANB meniko nsana sangula pesquisar ka makaru pastoral e teka munyu mu teka sangula karu pastoral chechai e teka vambir e ANB teka 4 ya muntsinai ateka 3 iguma languta ngwan vangi va igreja famba ka concerto nyana a participar ya ma concerto participa ka concerto embelela kuma ka moyana kwa xila kungena angena assim ficou o nome Salvation Voice, o grupo coral Salvation Voice.
0: Leswa kuva niso sima yamkela swiro ka ntla walo
1: amkela va members si
0: isona kambe mailano ni kuva mo landza a nongonoko lowu kumbe a ntirho lowu mu taku na mu ri na wona wa kuva mu yembelela tinsimu ta n'wina mo ti tsalela n'waxa
1: mayori ya mamuzika yina ya igreja metodista pro enquanto yina muzika wa yina
0: na n'wina mulumba igreja metodista leswa kuva mu yembelela a tinsimu ta kerekeni ka n'wina
1: si
0: kambe amuna ta n'wina kota tani ntlawa mu yembelela ta igreja kambe ka hinkwato leti n'wanyana ta vayimbeleli va lomu tikweni ka hina Mozambique ku lomu xifundzankulu Gaza ku hika kona
1: avan'wani
0: tin'wani tinsimu mu yembelelaka
1: a tinsimu leti yembelelaka tin'wani ta lomu Mozambique tin'wani ta handle
0: kambe mayelano ni ku va mu yembelela a tinsimu leti ti lombaku kerekeni a swi tiva leswaku va siku rin'wana ni rin'wanyana kumbe sonto yin'wana yin'wanyana kumbe rin'wana siku mu hlanganaku ku va mu khongela hi leti ke mu hanyaku hi tona siku ni siku se a letin'wanyani ta vayimbeleli van'wanyan'wanyani a mu tshuki mu ve ni ku dokadoka loko mu ri karhi mu yisayara layana a nada hihi a hi fanele ku hi yembelela leswi ku la ku hi yembelelisa leswi hi ku n'winyiwa lisimo a yimbelelisa leswi munhu ku twisisana
1: swa humelela leswi va kona la van'wanyani
0: a yi nga va vula hi mavito
1: va nga ndzhaku ka wele a ku dada maestro lenada le yimbelelile nada yimbelelile
0: mun'wanyana ku eyi leyi ni yi nga ta li kota leli nsimu leni a tivulele hikuva a nga ta ri kota kambe hi wahi matlhinga ma tirhisaka ku va mu ve ni ku twisisana mu ve ni ku mu patsana hi lerhandzu ka ntirho lowu wa ta wu yimbeleli
1: ni tenge pfumela ku yengisa van'wanyana para grupu yi famba
0: nompodi u tuma a wu ri wexe
1: nompodi zi xitela ku hi mina thank you ku hinkwenu
0: a ka ntlawu waku na nkwayi mani
1: nana
0: hi swona kambe mayelano ni loko ke mu hlangana ku va mu yisayara mi tolovela ku hlangana hi masiku wa ya kona
1: quarta sexta domingo
0: leswaku va i wa unharhu kumbe wa sitantu wa untlhanu kumbe wa zihlanu ni sonto i mavulelo ka siya tirimi ta hina lomukaya wateleka wa radio msambik kiamba tsonike na ichibula ni mchawa unga hi endela nyasi uta ku ngu igreja metodisha mwa drupani ka chaychai mbala nukuva uta pangla tsena kwa ekoni na umingsit ambe kwa ke hi gundisana kutima ya ujenje inga mana unwa ni ujenje kumbi lisimu kuvake hi yembelela swin'we ni mwingisiti.

0: Messi akula kwake u hivuna ka uchenjwa hingatana wa kumbi lindandulua hingatana alu lilumba kumcha wa iku Salvation Voice kasi hulusha di tridamina go chicho pi hawa ke radio msabiki mso provincial ya gazi ya masonu mkisit na ichok pangalati niko na hii emera kupa kempela uhiendela ambiku wa uilawa tela ngu 84-51-89-247 kumbe 87-91-89-247 kuba u wampopa ni ubindude wa uwa mnogodoko ambiku wa kiu chimiko nzimbidi utabairont msaniko mtagondo sekundaria joanki shisano uvulavulila na Daniel nta kuvita satan Daniel ilu se singa na marela ubulavulila na kuva amsevani artsimula mwini ra kuva murtsala muta khandisa muni makungu ya kuva muta tsama hansi mutsala letswa kuva muta khandisa muendla ma album kuva kusukela 2015 kutafika nyamhlenga kalembeleli mtse kundlula 10 ra malembe
1: y na hay que preparar ne al shoshi kale swa ku landza ku tsala
0: mutsala tsimo tsana same song no tsala tsimo tingani ku ta fika shoshi
1: shoshi ka u tre line kwan lingso
0: lela ku same song ne lo ku le fundela ku va mu lembelela ni vulavula ka sim hi ku va se hi nga tshukeli twa nyana ambova inungwelo wa kona ke leswi hi ximaji va ku xerini
1: la language ya ulitwila li Jehovah
0: na n'wina lela mi nga tipfalela
1: na Jehovah
0: leswa ku va a mi la ku dyondzisa yini la
1: le ku Jehovah Jehovah i muhuluxi hi yena wa
0: mayelana ni nhlamuselo ya n'wadi ya kona message leyi taka kulaka ka ni mutsika lowu kumbe lisimu leli a nkongometho hi wu wa kona
1: wa ku weci Jehovah na wena nkarhi hinkwawo
0: hileswaku va ku la ku va va ni ku timisela kambe loko mu hlanganile mu kareke mu insayara mu kombisa a igreja yi nga kerekeni kumbe ku ndhawu tin'wana leti mu kombisaka kona a tinsimu ta n'wana
1: ku ndhawu tin'wanyani ka maconcept ma igreja man'wanyani i ni kerekeni
0: leswaku va muyimbela lomu tikerekeni ntsena a mi tshena rhambiwa leswaku va mu nga huma ku va mu ya ka ndzumba wo karhi ku va mu ya chachulisa ri xitikini na muyimbelela a gospel
1: na yimbela ka muchadu ni kun'wanyani
0: ka ku fana ni ku tlanganisa malembe ni tin'wana tindzima kambe mintirho ya n'wina yi amukeliwa njhani
1: hina va va hi
0: va mi tsakela
1: va hi tsakela
0: kambe Daniel u tswaliwa kwini
1: mina ni va ka vulankulu
0: vulavula chitsa ekusa akutsa swa kuva xichangani xo khandiwa hi wombeli mungiseti ta kuva hi na momba to tshetilimi kambe u nga kholelaka swa kuva hi xitso u byi vulavula
1: minjhani suki khale ka vulanku ndziki 2004
0: jimbelexelile ijo kambe hi ya masoni ke mungiseti na hi xibula na wa mabulu maseko ni ku va ke hi marike ri kona na hi xipangalatsana kota wa ke u tiva kunkona mungiseti ku ta kwa churchrich mabulo ma radio mosambique ku tsaka ku radio mosambique kambe hi na simama mabulo na hi cira ku va ke hi bula ni mun'wayo wa vadondozi u kola ku va u ta cinca Daniela swona ku va hi bula nakona u va u tlhatekela i swini leswi u navela ku va u tlhatekela swona ku lo nkarhi mayelano ni mintirho leyi mi taka na mu yi landza
2: mina ku va swa ku hi ku tlhanteka mina na ni navela ku a group leyi wa ntlava leyi hi fika kule sitereka purke hina ya tshemba swa ku xikwembu xi famba na hina ende kusuka leyi nga nghena koo xi ve xi fambi na hina a tenyamuntlha ntawu ya tshemba swa ku hina hi ta fika kule hikusa nambi mesaji liya ya mimusika leyi yimbelelaka swi la ku kombisa swa ku hina yi rhandza xikwembu ndzi hi famba na xona lomu yaka kona hi famba na xona ende hi ta hi igreja
0: kambe loko mi tsala tinsimu muni ku cuvuka ka bibele leswaku va mu yelana ni matsalwanyana yo karhi kumbe hi ku yelana ni leswi ambilo yi khumbaka swona
2: kusungula lexi nga bala xo mani Daniel a te yo tsala lin'we so mara loyi leyi nga tsala lona hi ti xipirali ka mbilu ni leswi humelelaka porke ya swivona swaku ka masiku la ya nyamuntlha principalment hina a vanhu va nyan'waka ne a yi swi koti ku hi veka xikwembu o hi veka Jesu phambeni ka mapulani ya hina entan maisimu leyi liyana hi kota ku lava va gwela vanhu swaku a hosi hi yena muhuluxi wa hina ende loko hi landza yena hi nga kota ku fika kule ni mapulani ya hina
0: kambe mayelano ni ku va museketeliwa ku ni loyi a mi seketelaka
2: a hi se va na yena maji entermos prati ku nga ku hi seketeliwa hi igrexa porke igrexa xo xi hi tlhantekaka a henhla nambi lava hi vitanaka bramchado mafexa i vanhu va igrexa ntawu kada vexi maji wo hi promovhera na hina
0: alitsimu leli hi nga ta kumaka swo swi livula yini vitula lowa ni mani ni ku tlhamisela
2: alona hina hi tsa swaku tilula lona hi lela ku nomo wa nga yimba nomo wa nga yimba tsakisa xikwembu a ku yimbelela hi ku yimbelela swo ku yimbelela vanhu hina loko yimbelela hina kota vanhu hi certa forma hi olovhara xikwembu lexi nga hi veka lomu tikweni ento i message leyi hi nga na yo ka musika leyi.

0: Wadita kwa rati msabika hiti ko ninga lindando liya lupa ko salves vos ngoto na mpela ulu usha di chidanku kasima la tukubaka hiku pakalata ka mitika rimi no ba ye nyasi umarika kuna hichu pakalata kukala mangutika terapada chichai bayro ons na ye matuini limbilili kuni makungu ya kuba munga ya tepisa arsi mulangu na mbilili mundu tata ya kikumbi ku mukareke mutulongisela leswaku va muta ya tepisa hi vulavula Kasim hi xitudi xa ku tepa unanga
1: a lisimuleliya ku mutala se va na pulanu maji ya tshama swaku hina hita mama a tshimu timbenyani ta kuleto hi tota hi ta kaputara ka toma leliya kumu hi lona a pioneru la grupu leli sempre tenki ta vena li kaputariwile porke kwasi ki no se identidad ya lisimuleliya
0: kambe leswi lava na lona ku va li tepiwa
1: yina ra swi lava lona
0: Eswana kambe mailano ni mintirho leyi mitaka na mwilandza u vulavulelaka na kuva mu karhi mu yembelela ku va mu va tsakisa le mugangeni u ko mukarhi ke mu yamukeriwa khatsi kambe hi la ka nseketelo ka mintirho leyi mu yi landzaka u vulavulele hi ku va nseketelo mu yi kuma le kerekeni maringisa leswaku va mu famba mugongondza swi pfala leswaku va mi ta kuma ku tsheketeliwa mailano ni ku va mu kuma a ku va mu tepa vunanga hambi leswi ke tanihi ntlawa loko va mi tsakisa mi fanele ku va mi famba na mu tichunile mu saseki ngopfu swinene hikusa tolovela ku mi vona ka lomu ka mafoto mu sasekile yi nga ku va na mudlokile a ku fana a ku seketeliwa loko matshuka mugongondza swipfalo a nga va ka va nyamabindzu hi vulavula hi va empresario laha va landzaka mabindzu yo karhi kumbe a tihofisi swi lombaka swikanekiso swo hambanahambana makombela
1: na ku kombela a hi kombeli a leswaku ku yimbelela na verdad swi lava a mbilu ni ku tinyikela ku ni minkama ku loko hi yaka muchado for example vona va chadaka va tshuka va hi gwela swaku hina hi ta mu nyika a banchi la sopra mi ta ve na mukombenalo ta mu nyika tesidu la ka pulana mu ta veka ka banchi o makosa du genero maja xivezi xi ku na ku hina hi kombinara yo tio okay yaka ndhawu ya xixi ta dyoka ku fana a hi na mabanchi ya ku fana hinkwenu maji a makori hi nga zama ku ma hlanganisa vavasati pode va dyoka a banchi la ntima henhla hina vavanuna hi dyoka mabanchi ya ntima mabuluku hi zama ku kombinara makori lawa ya pra hi kota ku hi nga hambani kule ka xitete ka lexa makori ntlangu hi lwisa swosweswo hi nga kombela apoyo
0: a ku na leswaku mi tirhisana ni muntu wo karhi wo xavisaku a timpahla letiyana leswaku va heyi hina lomu hi ya ku kona hi ta fika hi khulume hi n'wina n'wina hi pfuneni
1: a nada a hi se vana vo maji ya tshemba swa ku famba hi fambaka
0: ku ni makungu ya ku va se mi sunguna ku rhangisa ku mi nga
1: ni nga va kuma vanhu lava
0: ngopfungopfu la ndaka ku ta tepa unanga swona kambe mayelano ni ku va mu famba ku va mi ya va tsakisa lava tolovelaka ku mi yamukela ngopfu swinene hi la ka ntanga i vanhu vavakulu hi vulavulaka se hi vabava vamamani kumbe ngopfungopfu i vantshwa kumbe majopo ku fana na n'wina
1: hambi vantshwa hambi vanhu vavakulu hi lomu ka kwihi hi na maestro hi na Manu Basilio Daniel wa khale swi teleka ka ntirho lowu wa ku yimbayimba ntawu va mu tiva
0: nhlongoma
1: exactamente hi yena a xitirela xa igreja ntawu sempre va mu vita muchado ni muchado sempre va mu vita no swa kala ku ve ni muchado a nga vitiwi ende swi kala ngopfu ma sempre va mu vita ku va mu tiva dexikala i n'wana wa igreja leyi
0: hi leswaku va a hlengela ku va mutiviwa ngopfu na n'winawu mutsakeliwa kambe lava vakulu kambe loko ke ka mitirho leyi va bula na n'wina va tolovela leswaku va ma mugwela leswaku va mi fanela ku mi ya antswisa xin'wana xin'wana hiswona
1: a vanhu i vanhu hina ku kota hina a va nga yi gwela va nga a nga ve hi ku hina hi mantirho wawunene wo talivexa a nga ve porke a va le ku gwela directament
0: kambe matihlo loko mi hlangana na vona ma swi vona swa ku va bonyozela
1: a va bonyozela switereka
0: hiswona kambe hi ta kuma rin'wana risimu li vula ku yini
1: a risimu leyi li taka li yo leswaku xikwembu ni rhangeli ka mirilo ya mina ni mitirho ya mina la ni fambaka kona.

0: wadda kwara tum sabi kina ma ka hi satana hawa ka wum nugro koni mcha wa ke nga yentel ka bam sar kala kuna hidi kunigili mlindandum hi navake hi gwit sama buliatsu ni mwani ke ikuchiru cha wum nugro awa ke ncho pim awa ko ncho po hi bale kan go tsat na ne hawa ka kutumisana kwa kwanu mva umbilta kwa ni kutakelwa ngutu tat ne ne ngatona maamukelwa ngutu kambe maila no ni kuvake na edima kuongo inchanche hinga chemela ku kama tsiku ya matako
1: ani ni njopi wo baleka ngutu maji timunga ti emelako intumo wo wa hombe ngutu iku athu hi vathu vo dunda kuembelela i loko hi embelela hi embelela ni lirandu ngutu tohi nga kota ku tsakisa vathu vonke
0: kambe mailano ni u anga mulava ku kuva muya mutsakisa mu embelela ka nkhuvo wakwe ka nthumu wakwe anga mumana nghunzila hi ya kona ku loko a chimulavetela
1: a thu anga imana nguti numero ta maestro wa hina Basilio a imana ka ma igreja metodista uni de Mosambiki ta ha xaixai
0: Ahashashai tita kuba au akumanja kazi angei kaye kumanja kazi church.
1: Anga imana iku atu ivatu vodziviwa ka igreja metodisha to ya hembelela.
0: Madziwa.
1: Ya dziva ngutu. Iku hembelela to para.
0: Kambe ungasia nomboro ka wake anga laba kukuva amu fonela kumbi kumudana takumbi ya watsakisa.
1: A número ya maestro ya hina Basilio i 83-31-55-228.
2: 83-31-55-228. Kambe incha ncha mudabla ukuchi womba chombe hisa otisa. I disponível para ku imbelela Salvation Voice a sempre disponível para mwina. É só mo fonela ga número leinga onza ya maestro wa hina. Sempre mo tei kuma a disponível.
0: Wote de kwara tsim sabik ba fulu wa ke hi ngatsina o ni Salvation Voice kambe ni hina mana u change wa iyo ku wo kuitisa kumbilindando lo kuitisa.

0: mocha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguche mocha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisa nililitako 2026-2027. Makaye ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakalo yo hambana hambana nguche mocha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kache cheshiga basa, utumela ufinengeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikole.
2: Kubasi samanzani, ngutanisa utomu unene. Ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi sabamanzani ngumati ni sepo loko uchila kuja loko uchiwa ngonsokoni nilokudingola tetenzangwa tivikele awini moyo wa wena kamalwati.
3: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

Ngitsandile ko Radio Msambiki ngumahelo agamata ndimayathwa washungulimela chiyo bekalita mudela nyansi ingamukala ngo 13 nesingonde singo minuti hedrin ndimaya mahungu ya kutumisana nemichini ya antena national tanga provinsia ya Gaza mlongolo kumisaka nayo yapya nemtumbu nuku hilo ko Radio Msambiki chiri namba nakuchizimu chichihlaisa ndawa kumwe kumangwana usatsengani mirana mabunda lishwiti.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, Fundzankulu Gaza, niti kunkaro mahungu ya Fundzankulu Gaza, shilashuke kushuvala vungisiri jineni.
2: Mahungu ya Fundzankulu Gaza, nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Lipelili hikanongoloko wa mahungu ya Fundzankulu Gaza ka jambu la wazitatu 23 ka setembro 2026. Chifundza shaka mapai mwalungu ka Fundzankulu Gaza kari nukutonzoma hikata mafambelo nzaku kati mpula nitindambi shone keke akusangulini ka lembe. Makumambiri ni munumungwe wala nzakata mtengo Fundzankulu Gaza na Maputo wakari wapfuneka inseketelo wa shugotso shakuwa watalanza eta mitengu na kusiketiliwa wa rambula isati ni lavancha. Maungu malala msuili chila mkumbisi Bonifacio Novela, Mariamu Ibrahim kamchini wakunaulela ka wengiseti linene. Ikanungoloko wa mahungu ya Fundzankulu Gaza hinkarlo matsamelo ya shiala manyimelo waka kuva mataoneka kati weti leti titaka Fundzankulu Gaza anga hava xithikamezo eka matsamelo ya kuva ya pambeni a kulisana eka vanhu hambi na swihari ndzeni eka sirhelelo wa xithandelo xa Limpopo. Ivulavula hi matshamelo ya xihala ma nga ta va tshuka ma voneka na ku ni ku kala eka mati hambeni tindhawu ta ku va swifuyo swi dya ekona. Mhaka leyi yi nga endlaka leswaku va a swiharhi swi nga phondla a xithandelo xa Limpopo ku famba lomu un'wana vanhu ku va swi dya swo hambanahambana. Murhangeri loyi wa xithandelo xa le Banyeni a vule leswaku hikola eka matshamelo lawa taurimi na tonau tinga tshuka ditsonzoma lana xitsungu xinga tutsumela ka kuva xingena a ka xithandelo na xilava a ku hlota hambi na swin'wana leswi va nga kumaka ku landza eta majelo. Abel Nyabanga a xungetile leswaku ka nkarhi lowu xiyenge xa kuonela eta ufuyi la swiharhi ni wuhlayiseki la ta ntumbuluko xi karhi xi tirha handle ka ku va xi ta tsiya xitshungu ni ku va xi vonelela matshamelo ya majelo ya swifuyo hambi ni maphuzelo hikwala ka mati leswaku va ka minkarhi leyi taka matshamelo lawa ya xihala ma nga hluphi ngopfu. Na vulavula hi matshamelo ya xihala xifundza xa ka mapayi ku karhi ku ni tinxaniso hikwala ka madzolonga ma vonekaku ndzeni eka vanhu hambi na swihari. I mahungu matakaka nhlawutelo wa Horace Udengo.
4: Swihari swa kwati swi tlhela swi vanga a madzolonga hambi ni ku chava eka vanyitiko va miganga yo hambanahambana ya xifundza xa mapayi n'walongo ka Fundzankulu Gaza. Hi vulavula hi tindlopfu ni swin'wana swihari swi nga karhi swi fambafamba emigangeni ya vanyitiko hambi ni lomu masin'wini laha swi hohlotelaka a migwalo mhaka leyi i vangaka a ku va a bindzu la varimi li tlhelela andzhaku. Murhangeri wa xifundza xa mapayi loyi a nyikeleke mahungu lawa a vulele leswaku vhiki lole swiharhi swi voniwile minkoveni matlhelweni ka nambu wa Limpopo hambi ni mugangeni wa Lezimiozi laha swi hohloteleke migwalo lomu masin'wini. Maria Helena Langa a vulavula hi ku vindlavindlaka swinene hi mhaka ka ku dumeliwa eka vanyitiko hikwalaho ka swiharhi a xifundzeni lexi nakona kambe a vula leswaku ku na i mhaka ya ntikelo ku va varhangeli va switandelo lo swa Limpopo na Banyeni va lava a nhlamulo mayelano ni ku va ku ni ku hanya kunene ndzeni ka vanyitiko vona varhangeli va tindhawu leti murhangeli loyi a titwa na a ri karhi a xikuvala hikwalaho ka wohloteli li nga karhi li endliwa swihari na kona kufundzi kambe a vula leswaku na a ku swina vonaka a mukhandlu wa ku va ku hlamuliwa a mhaka leyi.
5: É triste ver um cidadão que teve a sua machamba e saber que essa pessoa perdeu toda a sua produção por causa dos animais. E as pessoas dizem, bom, quando eu mato um animal ou firo um animal, eu vou à cadeia. Agora que eu perdi estes 10 hectares de milho, quem vai me ressarcir? Estamos toda hora no terreno a incentivar a população para produzir e produzir mais. E de uma hora para outra temos este dilema da luta com os animais.
4: Ele quer tomar o dia marangelo a chunza chama pai mamãe Maria Helena Langa loco a vula vula de maca tá com dumiliwa isso é rega vahani tico amgangeni lo o amalugo a chunza angulo gaza matzabella o manga maya kamashoni zonzoma e cola kakuva kamaninkama kubaneka akufamba kashi harili shi gopungopum a migangeni le benzwa ka a ta oremin.
3: Ko xifundza xa ka mapayi ka ha ri ku vonaka matshamelo ya ku tsondzoma hi ka ta mafambelo hikwalaho ka ku switarato swi vonekele ngopfu ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke hambi na timpfula a ku sanguleni eka lembe hi nga ka lona hi tlhelela ka Orazio Dengo ni ntshokovetelo.
6: Le xifundzeni xa mapayi mafambelo ka switarato ma ya mahlweni hikuva ma tsondzoma ku fika ka miganga yo hambanahambana a n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka timpfula ti vonekeke ka lembe hi nga ka lona mafambele ku tsondzoma ma endla leswaku na ku fika ka miganga yo hambanahambana ku tirhisiwa a mimovha leyi yi nga na ntamu swinene hikwalaho ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula. Mahungu ma tivisile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya tawupulanisi ni vuyaki le ka mapayi loyi a vuleke leswaku na hambileswi mafambele ma tsondzomaka se swa pfumaleka ku va ku fikiwa ka miganga hinkwayo ya xifundza lexiyana kasi a mintirho ya ku pfuxeta a switarato i ya mahlweni hikuva i endliwa hi xiyimo xa xifundza loko

0: ntirho wa ntshimantshima hi xiubyana xi hanyelaka ku vonelela ta mafambelo ya switarato nga ani hikwalaho ka swizatu leswi swi vangiweke hi timpfulaka lembe leli ka xitarato hambini ka mabuluwe tanihi nhlamuselo u landzaka.
1: Essa estrada foi uma das primeiras a sofrer cortes, quando das duas cheias. Ela ficou severamente afetada, muitos cortes, muitos solos lavados na plataforma. De alguma forma, é uma estrada que precisa de ser reconstruída. Praticamente, há de ser trabalhos necessários ser feitos praticamente de zero, para que realmente se restabeleça a transitabilidade igual ao que era antes.
0: A hi karhi hi twa nhlamuselo wa murhangeri wa mintirho ya tihupulanisi ni wu yakile ka mapayi mnumzana Lukas Chuka loko a vulavula hi matshamelo ma nga karhi ma voniwa sweswi ka mafambelo ya switarato emugangeni lowuyana wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula ta lembe nga ka lona a xifundzankulu lexi.
2: Man'wini mahungu u tameleke maxungeta leswaku 20 ni munhu mun'we va landzaka eta mintengo ka swifundza swa xifundzankulu Gaza na Maputo va karhi va pfuneka hikwala eka swigotso swa ku va va tlhawukanyisa mitirho ya vona ya ta u xavisi ku va va tipfuna ngopfu kongoma evamamana hambi ni lavantshwa. Makungu lawa ma landziwaka hi kumpuni Coca-Cola. Hi vulavula hi lavantshwa ni vamamana va ku humaka swifundza swa Bileni, Ncencayi, Ximbutsu, Xokwe, Ncongweni na Mandlakazi lomu xifundzankulu Gaza, kasi hambi ni le Magudi a xifundzankulu Maputo lava va yamukeleke wazibili loyi a swigotso swo hambanahambana mayelano ni ku va va ta tlhawukanyisa mitirho ya vona ya ta u xavisi. A vapfuneki lava va tlhawukanyisiweke mayelano ni ku va va tiva malandzelo manene ya ku va ti endlela tinengoso ku kota va antswisa vutomi la mindyangu ya vona. Murhangeli wa kwelana ni ta u seketeli la xitshungu ka kompani Coca-Cola ne the Parish na a vulavula ka Ncencayi a ku nyikeleni ka switirho leswi a ku leswaku vapfuneki hi swona va ni nkongometo wa ku va va ta ya mahlweni hi ku va pfula a mintirho leyi nga kotaka a ku va yi antswisa vutomi ndzeni eka xitshungu. Kasi mukombisi wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Osman Adam a ku leswaku wa xipfuni lexi xi ta va xi ni nseketelo wukulukumba swinene ka ku va lavantshwa va kota ku tiendlela swo karhi hambi ni vamamana ndzeni eka mintirho ya ku va va nga vileli ku nyimela a ku tholiwa.
3: Poi leyi ya Coca-Cola i pfuna swinene ka vamamani va hina, vajove va hina, vara va ta kota ku devolvhera mativitadi va ta tipfuna va ta tibindzula lomu makaya ka vona. Entao initiativa leyi sunguli ka lembe li nga hela va tile va ta nyika a majove man'wana swo swi va tlhelile va tlhela va ta hi nyikata cerca ya 21 wa makiti va nga ta va nyika ya makolo ni masombrinya ni maproduti ya kona va ta sungula a mabindzu lomu a tindyangwini ya vona.
2: Marito ya murhangeli wa mfumo wa doroba la ka Ncencayi na vulavula hi swipfuno leswi swi seketelaka lava landzaka eta mintengo. Kasi vapfuneki hikwalaho ka makungu lawa va kombisa ku tsaka ni ku khensa hi nseketelo va wu kumeke.
4: Hi mina Elize Nancy Sithole na ni te hi xibuto ni nga switwa ku kuni ku hamba tikonta ni susa ya ku gweva ni susa ya ku ya malukra a no twa swa ku loko ni vuya ni chetela ndhawu ya yin'we chani mali swi ni maku se leswi te ni susa ya ku gweva ni susa malukra ni teka swaku leyi ya papasi leyi ya ku xava munyu leyi ya ku xava kale.
5: Grasa Fabel Pelem ni ta hi Magudi ya ku swi kumaka mazana ta ta fika la Gaza i ku ve ni va ni kuma na ni tshamile xitaratwini ni ti xavisela se va ni vutisa hi mhaka ya ku xavisa swa ku ni encisa kwini se ni va byela se va teka nume ra mese ni ta ni ta kumeka leni xikolweni ka Gaza se nyam ni tindeta swi dyondzetela hinkwaswo laha ni nga ku ni titwa ni kukumukile ni kuluke xitereke
6: u yamukele
5: ni kume kolo ma ni kuma dojo wa makaxa makoko ya refresh ni kuma a mati ni sum ni mthosi swi ta ni pfuna ni ku ni tixavisela kwenene ni pfuna a mutomeni vana va mina.
2: Ku vula leswaku lembe leli xifundzankulu Gaza i xa unharhu ku va xipfuneka hi makungu ya ku vamamana ni lavantshwa va kuma nseketelo hikwalaho ka Coca-Cola ndzhaku eka xifundzankulu Manika ni le Nyembani. Ya mahlweni ni ku va hi ku nyika mahungu wa xifundzankulu Gaza lana ma vulaka leswaku ko xifundzankulu Gaza ku tlula 2,000 wa lavantshwa va rambula xinuna hambi ni la xisati lava va upfisiweke eka swigava swa ku hambanahambana swa ku va va tiva ku

0: sinza ka kutsemerisa ka ntla wa João Domingos ne munanga le Johanna ku va tikweni ka 19 na 30 minutes inkareke ku ya ntana swa ntambi ku tsengisa ka hina ku va ku fixela journal da no di tirisano ni minchin de kutani ka ku swivela ku ngisele byinene ni usiku bya kwatsi.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

Badri Ashbelela. Sifundza nkulu nyambani, 10 wa magidi na linwe kwa vatiri vatatshuka va nga kumi nchachazelo wa vona eka ENSS hikwalaho ka ku va tikomponi va nga ka tona ti nga endleketi a timali ti va tsemiwaka ku va ti ya ENSS. Ku tlula magidi mambiri wa mindyangu leyi xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ta ku sungula ka lembe xifundza xa Ximbutsu lomu xifundzankulu Gaza va karhi va pfuneka hi mbewu ya ku hambanahambana ya ku va yi bindzula hi nkarhinyana ku kota va pfuxeta a bindzu la vurimi. A ve tinhlokomhaka eka mahungu ya Dzonga ka tiko Maputo, Gaza na Nyembani.

0: 21 a 15 minutos. El árbitro a las 21 a 30.
1: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mungisi tona ndzeka lipelili hika nongoloko wa mahungu ya dzonga eka tiku ka swifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani. Murangili wa swifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna atatsiya varimi va xifundza xa Xibutsu ku va va hlayisa ambewu leyi va phakeliweke. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawuda wa xifundzankulu Maputo va hlongoliwile eka lava va 55 va hehliweke ahuhereki eka miti ya udahu. Xifundzankulu Inyembani, 10,000 wa vatirhi va ta tshuka va nga kumi ku seketeliwa hi xihubyana ENSS hikwalaho ka ku va tikomponi ti nga heleketi mali leyi va tsemuriwaka emintirhweni. I tinhlokomhaka eka lavo ni man'wana mahungu hi taka na wona eka swifundzankulu Maputo, Gaza na Inyembani. Malula Msuwile, Kilo Mkombisi, Bonifasi Novela, ka mchini kuna Mariamu Ibrahim va ku navelelaka Wingsiti Linene. Isangula mahungu yena lama xungetaka swa ku vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoliwile lembe leli eka lava va 55 va hehliweke ahuhereki ni homboloki lowu tala eku tendereni eka timbabyi lomu swibedhlela. Nxaxameto u ta na Alberto Paulo.
1: Lavambirhi va hlongoliweke vatirhi va mfumo a xifundzankulu Maputo va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso lama kumiweke a xifundzankulu ku va ku kambisisiwa hi xiyenge xi hanyelaka tawudawu lomu xifundzankulu Maputo. Vatirhi va ti nghenisile ka timhaka ta vuhirheki na mini ku va nga tenderi kahle a timbabyi a swibedhlela swo hambanahambana. I mahungu hi ma nyikiweke hi murhangeri wa tawudawu wa xifundzankulu Maputo, Daniel Chemane, loko a vulavulaka nhlengeletana ya tintlhari ta xiyenge xa wudawu nhlengeletana leyi gameke wahumbirhi loyi a xifundzeni xa Matutwini. Ndzeni ka nhlengeletana leyi hi twe marito ya Milagri Mahlayaya, i murhangeri wa tawudawu wa xifundzeni xa Magudu, a ri nkongometo wukulu ndzeni ka nhlengeletana i ku va ku leteliwa tindlela ta ku yantswisiwa matendereli a swibedhlele vona kona ku tshunetiwa mintirho ya wudawu emigangeni yo hambanahambana yi kumeka ka tihandle ka madoroba.
2: Ku na ni makungu lawa ma nga kona tanihileswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona, leswo swi hlaya ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi, hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya wudawu. A ka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka masistema subcommunitario, loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi lani mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa. Se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana, swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku hi le ndleleni leyinene.
1: Subsistema communitario loyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka?
2: A ka subsistema communitario leyi hi nga hlaya leswaku i xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana, leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani. Ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku ku na va agenti polyvalente lava va tendera xitshungu, kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona, lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona.
1: Leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya koho a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu.
2: Vanhu lava ta va hopfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendera layani va kota ku swi hantlisela, kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va rhumela a timbazi leti ku va tiaka swipiritani leswa swikulu, kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendera.
1: La ku dokodela kona hi matshamelo lawa matendereli manene kambe nako na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo wa.
2: A magodi hi nhlaya leswaku a matshamela ma kahle loko hi swi buka swo swi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi taka na swi yenceka. Masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi rehabilitara Maternidad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya tendereka hi matshamela lamanene. Vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritani a xa ha dependeri hi mati ya le dropeni, kambe se hina ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi yantswa.
1: Milagri Mahlaya, murhangeri wa tawudawu wa xifundzeni xa Magudu, loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi gameke namuntlha, nhlengeletana ya xiyenge xa wudawu, nhlengeletana leyi patseke a service province Provincial de Saúde. O Janali Irangiluaka, vou começar de uma forma chumzankulu Maputo, com a Direção Provincial de Saúde, Le Irangiluaka e Conselho Executivo Provincial.
0: Chumzankulu em Yambane, comeu uma guide na língua lavatire, para tocar uma cume a chachazelo, e colocar de fanelo da bona, e com malili batimuaka, que compõe e vanga catona, e legitimuca e NSS. Ai tuni anshautelo na Horacio Romão.
3: Lomu inyambane a kuhunza ka kumini jungu magidi wavatiri vatatsuka vachangana nishukaratu ama siku mataku hikuwa lakaku atukuponi leti vatira kukona titse maama litinga yisi a ENSS kunga muti luu wakuyala nitapeche nitavatiri kuwala uluwa hikuhunza ka kanu ni jungu makumi wa magidi wa magidi gidi wa mamitikali malili inga wa itsemu waka vatiri kakuswa nika kano wa magidi watukuponi leti hakuna nitidefa ku a ENSS hichinyi mucha provinsi ya Nyambani akutala katu kupuliti defa ku a ENSS takwela nita mabinzu hambukambi ni taugada irundi na taimu waka mutlu wakwela nita tipichin ENSS lumu Nyambani hira lwe wala kusha kukuna ntiru mahuwa ku waku kukumeka na kukuziru ati kupuni lipsa ku nga ti lanzela anawu lukuti tsema amali hweti nhweti ya mutiri nga ikungumisiwa a ENSS kasiku luku ahelu mkuhumbuleni kutani aveni shukara tukari akumeka na akari avuniwa kakukamsela kayena alimbilegi shukote kile kuwa kukumiwa akuhunza ka makumambiri chanu ni mambiri magidi wa magidi gidi wa mamitikali irundina taimu yena lwe wula kushaku akuisatimali a ENSS shuna nchufunu nguvu kamutira manzi kwa siku
4: Tukomponeti hinga tsalela i 10,000 watona 401 ile titiri haku inkhano wa magidi ya tona ni metadu shula kushaku a metadu yulu mkukala inga rihili hiprisdikara haku avatiri votala hila kamakali hikuwa lahu hikuona hina hikukota zela sempre ava kontribuindo kati empresa o tingati kumpuni para kufela kuvari hela mangavala wanga nao para kwa avatiri lava varila kuhusiku ni mumu majukota kukuma ama binzi adwe
3: Yurundina taimu wakamuti wakwela ndati pecheni ENSS lumu inyambani.
0: Mangwana maungu takana wana mashungada shwa kukutula magidi mambiru wa minjangu leyi ishansika kekola katindami shpunzasha shumbutu lumu shpunza nkulu gaza ikari ipuneka hembeu ya kwa mbana mbana mbeu leyi anga ya ushauleka kambi na yakota akubinzula hinkarinyana utzongo mbeu leyi isikisalaka ambe nika jans akunyigili wakati mbeu leti eka warimi nishungani shupunu shupata ama vele hambe na tifejau leti ti nyikiluweke umuvulwe amgangeni wa kwa kamisawa shupunza shumbutu nzenika kuasha makungu ya kuwa kuyakisiwa nzaku eka tindambi makungu lawa malanzo waka nchanganu uchu waka kusakitela ewa nsati masheshe interesanu nishudwana shokaranga shwa mfumu na kuvulaluwa nze nika unyikiluwa ka shpunu leswi murangi liwa shpunza nkulu gaza alfeu mkuna avulili leswa ku shpunu shinze ni ika kutuhinta ika mfumu akuwa shishotela ku aminjangu leyi shanse kake kola katindambi ikota akuwa ilonzo vota timbe uliti injela inene kuwa numzu kujakona linajala nza uka atishani isu
5: atimbe uliti ayipara ya mausa swinene pra mamchovelo ipara ya byala masinwini kuva swi hivuna kuni xihala lexi xi nga ta vaka kona masiku lamataka vangu El Nino a xihala lexo xi fambelana na ku kala ka timpfula ti ta loko kona timpfula ina kambe ti ta tshuka ti kala tindhawu tin'wanyana a yi tivi swaku hi na xibudhi ta fikela kumbe hi nga ta fikeliwa kambe ti nga tshuka hi kalela mpfula se hi hlohloteriwa ku va hi timbelo leti hi nga ti amukela leti ya hi ya byala masin'wini kuva hi ta kota ku bindzula hi kuma swaku hi khoveta ni n'wini ni loko hi bindzulile futhi a hi para hi gama hi xavisa hinkwaswo tende hi tisiyela hikuva loko timpfula to kala hi nga ta kuma swaku hi sala hi dya loko hi nga ha na nchumu hi xavise hinkwaswo hambi hina hi nga vafuwi hi hloteriwa ku va tihomu ta hina ti nga tshami kule ni madanyi kumbe ni lomu mati ma nga kona hikuva loko xihala xo hi fikela hi nga ta kuma ku va tihomu ta hina ti kuma mati ma le kusuhani ni ko matlela hi fanele ku ma hlayisa khwatsi hikuva loko ko va ni xihala swi ta hi kalela
0: imarito ya murangeli wa xifundza nkulu Gaza tatana Alfeo Kuna na tsatsiya varimi va xifundza xa Ximbutsuku va valondza ku ta mbewu leyi va nyikiweke ku va yi ta pfuna ka mundzuku. Kasi tlhelo yin'wanyani Pasquale Mapilele na a kombisa nhlangano Mahlahle a vulele leswaku xo xipfuno lexi xi la ndzeleni ya ku va ku seketeliwa a ku lava va luzeke swa vona ngopfu ka urimi va kota a wu pfuxeta ebindzu la vona ni ku tijisa eka mindyangu.
6: Entaka programa leli hi lona leli litaku li tata kompletara li tlhela li considera ku hi programa leli li nga ta pfuna ku vanhu vanyingi. For example, hi kandlelo ya mbewu hi ta pfuna 4,000 wa mindyangu hi ku veni hi kuma mbewu.
0: Ku vula leswaku handle ka Ximbutsu makungu lawa ya ku va ku pfuxetiwa a urimi ndzhaku eka tindhambi ma ta va ma pfuna na ku nga ri khale varimi va swifundza swa ka Xokwe na Mandlakazi lana ku nyumulaka a ku va ku khumbiwa ku tlula 4,000 wa mindyangu. Mahungu ma landzelaka mana Stelio Manyisa kusukela xifundzankulu Maputo na vulavula hi ntirhisano u nga kona eka mfumo wa lomutikweni ni wa Amerika hi ku seketela a swihlulu eka vatsongwana lomu aswikolweni.
7: Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 millions wa timetikali aku va ku fambisiwa ntirho wu kongomaka ku nyika swifihlulu vatsongwana va swikolo swa swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolo swa swifundza swa ka Nwamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa ntlhanu wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulu leswi swi nyikiwa nkankama lowu tiko ra hina ri tivekiselaka ku hlamula a xiwomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula nambi ni bindzu ra masimu, mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu ya hanyaka ka matshamela ya ku nonoha. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko.
8: Hi va ka hi ni tsake mixumu yimbirhi ndzi ya ku sungula i mhaka ya swakudya lomu axikolweni, naswona a ku veni vatsongwana va hina va ta kuma ku dyondza na va xurhile ni ku veni va nga tshiki ku ta xikolweni hikwalaho ka ndlala. Ntawuni ni ku tsaka hi ndlela leyo. Investir na alimentação escolar não significa apenas investir no crescimento saudável das crianças, mas também significa investir na melhoria do aproveitamento escolar. Significa investir na permanência das crianças na escola. Enfim, significa investir na construção de um futuro risonho para as nossas crianças e para o nosso país.
7: Nkameno kona Ilaria Manuza, mukombisi wa nhlangano vitaniwaka Save the Children, lowu fambisaka projeto Nutrir para Aprender, a vula leswaku mfumo wa ximerika wu ta ya mahlweni hikuva wu seketela a mahanyelo manene ni makulela ya vatsongwana a ku va Musambiki a ta va ni vanhwanyana, majaha lama tiyeke ni lama ti nyiketelaka ka tidyondzo ka vumundzuku bya tiko.
9: As crianças aqui presentes, este investimento é para vocês. Aproveitam cada refeição, cada aula e cada oportunidade de aprendizagem. Vocês são o futuro de Moçambique.
7: Ku fuleni ka projeto leri mintirho ya Radio Moçambique hi twe marito ya Lázaro Filijimina Mashava, ntsongwana loyi a khenseke ku seketeliwa ku humeke nkwamini wa mfumo wa ximerika.
10: Swinene ngopfu kuva hi le ka nkarhi lowu wa lisima swinene ka xikolo ni muganga wa hina ku va hi amukela vupfuli ra projeto ku dya xikolweni Nutrir para Aprender. A projeto leri ka hina vadyondzi ri kombisa ku kula ku dya ri komba a ntamu ni tingela tinene ta vudyondzi hikuva loko hi dyile hi kuma a matimba ya ku twisisa vadyondzisi va hina ni leswi va hi dyondzisaka na hi xurhile i ku sasaka la phanga a linyimi loxe hi navela ku tlangela Save the Children. ni vaseketeli va yena hinkwavo va nga swi kota ku tisa projeto la ka Manyisa ni swikolweni swa Musambiki. Hi kangela vadyondzisi va sweki ni vatele va hina ka ku tinyiketela ka n'wina. Ya tshembisa ku hlayisa njombo leyi hi ta yi hlayisa swin'we ni xikolo xa hina. Hi hlonipha hinkwavo lava va hi tekaka hina a ku va hi ya mahlweni tidyondzo ku va hi ta hluvukisa tiko.
7: Marito ya Lazaro Filijmina Mashava, mtsongwana a dyondzaka xikola basika dinkuwa nini a kamalwana ka Manyisa loko a vulavula na khensa a swihanano hi swifihlulo leswi va nyikiwaka swona ndzeni ka projeto leri ri seketeliwaka hi mali ya ku fika 40 milioni wa timetikali yi humeke nkwameni wa mfumo wa tiko ra hina hi nseketelo ni mfumo wa ximerika.
0: Loko hi tlhelela xifundzankulu hi Nyembane hi kuma nseketelo ka lava va hanyaka eka swikarhato hikwala eka ulima tani entelelo wu taka na Sandra Masangu.
11: Ale distritu ya Mashishi lomu Nyembane vanhu vambirhi hi lava nga vhuneka hi byakuga hambi ni zvikarinyani kasi ku famba ha zvona. A ku vhuneka loku hi loko ta ku heleka mitirho ya siguransa social. Ala vanga vhuneka hi lava nga yamukela a zvivhunu zva kufanana ni marosha, mpupu, sabao, mafura, tisumu, sikiri, hambi ni zvikarinyana zvimbiri. I vanhu lava taku na vahlengela ka mitirho ya seguransa social va kumekaku na vaxaniseka hi mabadri hikolaho a va zvikoti kasi kuma ha mitirho ku tivhunetetela siku gin'wani gin'wani. A munyiki wa mahungu le seguransa social lomu Nyembane Januari Jenga hi lwawulaku leswaku a mitirho leyi hi leyi taku na himahiwa ndzeni ka wukulungela a xipimo xa 37 wa malembe ya muti lowu. Ala vanga vhuneka hi zvihiwa leswi va kombisa ku tsaka hikola ka zvihiwa zvinga nyikiwa hi NSS.
12: Aisa ni fada kona ngibonga na ngitakile ni muya kuona ku khoi ngudunduko avanya vabanyi vanya nawo mana o komborekera mashuku kwangu kwa yo mane ngana ngibonga na ngitaka bela ngirikomba ehe tumidelo zvipo ivelo zvipo bela ngirikomba.
11: A varangeli va miganga hi lava bongaku hambini ku kucetela van'wani vanhu kasi ku va titsalisa ka mitirho ya seguransa social.
13: Umberto José Gomes, secretário bairro. Yo lomba kini hatsavoto a privela kosa nyo bonga isi ingata ningwa muhuno bonga tumuo vaku na vana esi vatumago porque muhuno kulsivo vatu vatsavo tika maneka na vatsakile lavadzika rada ku mitumuye vaku nayo porque vombo vaku ni dzibanga dzawo vombo vaku ni dzineko sidzawo kha vakotsikiri ku gira dzi ku dzi beta ubo vaku vavoteka ku ubo vokhala vana humba vari danda varini vasibani ku phaswa ja etholo mbeleke tva tsavo vhalwa kune sigirisawo vana giri parte yoyo para mana ku phaseka mindo nyalitsi somusanana vana sidiyako somusanana sina dandra kuna sidziti kawe gasi hinane anga bana tuma papai papai to manje mane isi ku hinane ku gikara dzo yai porque u era trabalhador de cidade ali va tuma romo jo a cumprir a reformar a infelizmente eu pagar da pouco muito obrigado
14: Nelson Arthur Nemba ya kutala nokubonga nokutsaka kutumuwa ina isimungajira ya kutamuta ninga qualquer coisa membro yato papai wato amigo wato ngutsaka munga emen cover tengi musi mwa avansari ni programa yimunayo ya pasi ya tsabu komunitari uyi uyi sempre muthu moya ngabavanya kukuthuma ate kumana reforma iyi abadzithumela aba ulanga bari makari nyasibasekaraze kunyidia porque mamai komunyamai waikhoyanga badwana kukweta muthu amulibadzitsa pao prako amukhosa nahungo kazidibanyi uli sinakuvukanyana padukwana porque anali nahungo naikukari nyate kazidibanyi sinakuvuka padukwana
11: magezu yevarangeli vamuganga le district wa Mashishi navaveka kubonga hikola kazviwa zvingava zvinyikeliwa hemitiro ya segurança social ale district ya Mashishi
0: mumwe siti yorandzeka ukare kuma mahungu ya dzonga katiku Orasi Dengu avulavula hi swihari leswi swidumelaka evatsamitiku xifundza xa kamapayi n'walungu ka xifundza nkulu Gaza.
15: Swiharhi swa kwati swi tlhela swi vanga amadzolonga hambi ni ku chava eka vanyitiko va miganga yo hambanahambana ya xifundza xa mapayi n'walungu ka xifundza nkulu Gaza. Hi vulavula hi tindlopfu ni swin'wana swiharhi swi nga karhi swi fambafamba emigangeni ya vanyitiko hambi ni lomu masin'wini laha swi hohlotelaka migwalo mhaka leyi i vangaka ku va abindzu la varimi li tlhelela andzhaku. Murhangeri wa xifundza xa mapayi loyi a nyikeleke mahungu lawa a vulele leswaku vhiki lole swiharhi swi voniwile minkoveni matlhelweni ka nambu wa Limpopo hambi ni mugangeni wa Lezimiozi laha swi hohloteleke migwalo lomu masin'wini. Mari Helena Langa a vulavula hi ku vindlavindlaka swinene hi mhaka ka ku dumeliwa eka vanyitiko hikwalaho ka swiharhi a xifundzeni lexi, nakona kambe a vula leswaku ku na i mhaka ya ntikelo ku va varhangeli va switandzhelo swa Limpopo na Banyini va lava a nhlamulo mayelano ni ku va ku ni ku hanya kunene ndzeni ka vanyitiko vona varhangeli va tindhawu leti murhangeli lweyi a titwa na a li karhi a xikuvala hikwalaho ka hohloteli li nga karhi li endliwa hi swiharhi, nakona ku fundzisa kambe a vula leswaku na a ku swi ta vonaka a mukhandlu wa ku va ku hlamuliwa a mhaka leyi.
16: É triste ver um cidadão que teve a sua machamba e saber que essa pessoa perdeu toda a sua produção por causa dos animais. E as pessoas dizem, bom, quando eu mato um animal ou firo um animal, eu vou à cadeia. Agora que eu perdi estes 10 hectares de milho, quem vai me ressarcir? Estamos toda hora no terreno a incentivar a população para produzir e produzir mais. E de uma hora para outra temos este dilema da luta com os animais.
15: A ele cara tomar tu amar angelo acho funza chama pai mamãe Maria Helena Langa loco a vula vula de maca tá com dumeliwa isso é reka vahani tico amgangeni lo o amaluco acho funza angulo Gaza matzabela o amanga maya kamaluni zonzoma e cola kakuva kama ninkama kubane ka akufamba kasi hari lusi gopu gopu a migangeni le benzwa ka a ta oremin.
0: Kuch funza shakama pai. Kahari kuni swikarhato swiyelanaka ni ta mafambelo ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Nxaxamelo u ta kambe na Orasio Dengu.
17: Le xifundzeni xa mapayi mafambelo ka switarato ma ya mahlweni hi ku va ma tsondzoma ku fika ka miganga yo hambanahambana a n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka timpfula ti vonekeke ka lembe inga ka lona. Mafambele ku tsondzoma ma endlela swa ku na ku fika ka miganga yo hambanahambana ku tirhisiwa a mimovha leyi yi nga na ntamu swinene hikwalaho ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula. Mahungu ma tivisile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya tawupulanisi ni vuyaki le ka mapayi loyi a vuleke leswaku na hambileswi mafambele ma tsondzomaka se swa pfumaleka ku va ku fikiwa ka miganga hinkwayo ya xifundza lexiyana, kasi a mintirho ya ku pfuxeta a switarato i ya mahlweni hi ku va i endliwa hi xiyimo xa xifundza. Loko Xichuka a vule leswaku ka ntirho lowu wa ku pfuxeta a switarato ndzhaku ka timpfula ku nyikiwe a ntshimantshima switarato swi tlhavinyetaka a miganga ya le ka Hariyani na Xidulu, Mafasitela na Hoxani, Hokwani na Hlekani, leswi swi kumeke mintirho ya ku va yi seketeliwa hi xitshungu. Loko Xichuka a vulavula hi tlhelo lin'wani hi xitarato lexi tlhavinyetaka ntsindza wa xifundza xa ka mapayi ni xikanekisweni xa le ka Maxayila, xitarato lexi nga ve xa ku sungula ku va xi pfuneka mintirho ya vupfuxeti hi kola ka lisima la xona, kambe swoswi ku vula leswaku na ku laveka ku va ku endliwa a ntirho wa ntshimantshima hi xiubyana xi hanyelaka ku vonelela ta mafambelo ya switarato nga ani hi kola ka swizatu leswi swi vangiweke hi timpfulaka lembe leli ka xitarato hambeni ka mabuluwa tanihi nhlamuselo u landzaka.
18: Essa estrada foi uma das primeiras a sofrer cortes quando das duas cheias. Ela ficou severamente afetada, muitos cortes, muitos solos lavados na plataforma. De alguma forma, é uma estrada que precisa de ser reconstruída. Praticamente, há de ser trabalhos necessários ser feitos praticamente de zero para que realmente se restabeleça a transitabilidade igual ao que era antes.
17: A ele cara, eu estou a entrar no Amrangeli, o Amintiro, eu estou a pular nisso, eu ia clicar no meu pai. Mnumzana Lukas Chuka loko a vulavula hi matshambelo manga karhi ma vuniwa swoswi ka mafambelo ya switarato a mugangeni lowu yana wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula ta lembe nga ka lona a xifundzankulu lexi.
0: Xifundzankulu Nyembani ku ni matshamelo hi ta mabyatsi ku va ku kota a ku tleketliwa a xitshungu hambi vavhakachi kusukela dropeni la Inyembani ku ya eka machichi ka nkarhi wa makhisimusi ya 25 ka Setembro loyi hi nga ka yena i hungu lingana Armindo Masingi.
19: A kapitani ya Loma provincia ya Nyembani yi karhi yi tshembisa leswaku a ti nga lava ti kona hi ku enela, kasi ti ta ve ti tirhisiwa ka lava tsakelaka a ku endza va suka doropeni ga Nyembani ku ya machichi kutani kusuka machichi ku ta doropeni ga Nyembani. Tshembisa leyo yi ve yi nyikiwa ka mutirhi wa Radio Mozambique ha Arsenio Matsinyi wala kapitani ya Loma provincia ya Nyembani a kuza a tshembisa hikwalaho ka ku nghana a madoroba laya mambirhi makumana ni vanhu vanyingi hikwalaho ka ku nghana ku karhi ku sondhela a masiku ya ku kulungeriwa ka ku hundza a 1522 malembe ya ku sunguliwa ka nyimpi ya ku boba mputukezi a tikweni ka Mozambique. A khu wa hombe kuma hekela lomu ka doroba ga Nyembani zwin'we ni machichi hikwalaho vanhu vanyingi va kumeka na va lava ku ta lomu ka doroba leri ga Nyembani kutani ku ya machichi mandhawu lomu ku to ma hekela kona a khuluna hi yalaka se leswaku a khu wa hombe uma hekela lomu doropeni ga Inyambani hikwalaho avanhu vanyingi ku patsa na wona masocho ya ku ta hika maprovinsi ya wonhle ya tiko ga Mozambique va kona lava tsakelaka a ku tirhisa a ti nga lavaka siku tlhatuka va ya machichi kutani kusuka machichi va ta Inyambani loko a thembisile Arsenio Matsinyi a ti nga lava ti kona hi ku enela.
20: Hina hi tilungisele ku hina ni ti nga lava ku nga 35 wa ti nga lava va ku tlhatukisa vanhu kusukela ma 5 horas até a ma 22 horas na rematura logo que a do que estava. Então, e de longe se ele recumbelela, cumbelela a coer e põe se ela a comer a catimambo, comer a passageira vai rindo, ela vai junta com a travessia rindo, ela vai escutar com a junta. Naba tsakile nabanga kumanti mango kwala ka kukhatukisaka
19: kula ula ka Arsenio Matsinyi wala kapitania lomu a Inyambani na thembisa a kungana tiko na tingalava hi hlayo yo ringana tingaswikota ku akukhatukisa vanhu kusuka doropeni ga Inyambani ku ya machichi kutani kusuka machichi kutani lomu doropeni ga Inyambani leswi lomu chikare ka nyimanyima leyi yoneka ku ya kulungiseliwa ka akuwa hombe wa aku hunza ka 1522 ni malembe mambiri ya nyipi ya ku chusa tiku amangeni ya muputukezi kutave wa zihlanu.
0: Hi ta gameta hi mahungu mataka na Veronica Sidumu kusukela xifundzankulu Maputo lana mfumo hlohlotelaka a wu tirhisi la switirho swa xinguva a ku va ku landziwa eta vubalisi hambeni vuhlayisi la mapasi ya ximunhu.
21: Sekretari permanente wa ndzawulo hanyelaka ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku tirhisiwa switirho swa ximanguvana lawa a ku hlayiseni ka mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya munhu enkongometweni a ku va ma vekiseliwa matshamela manene kun'weni ku va ku ve ni xihatla a ku lulamiseni ka maphepha lawa. Twariki Abdalla a twisa leswaku vutsalisi bya mapasi ya munhu handle ka ku vekisa timfanelo ta vumunhu swi endla ku va ku tlakuxiwa nhluvuko wa tiko hikwalaho swi fanelaka ku va swi hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo khomeni ka nhlengeletano ya 15 ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi landziwaka edoropeni leli.
22: A digitalização dos acervos e a desburocratização dos processos de forma criteriosa para uma administração pública ágil, acessível e segura. A modernização e a expansão da cobertura dos nossos serviços, dos registros de notariado, constituem um imperativo social para garantir que nenhum cidadão fique invisível perante o Estado.
21: E tlhelo lin'wana, secretário permanente wa ndzawulo ya ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku ve ni matirhelo lamantshwa ku va ku londzovotiwa buku xitirho xintshwa xa ha ku kombisiweke a ku va xi pfuna tinhlari ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Twarik Abdalla xi nga ta pfunaka a ku yantswiseni ka matirhela ka tinhlari leti.
22: Associação dos Conservadores e Notários apresentou o manual prático do conservador e julgamos que este instrumento será mais-valia para a classe, que irá permitir que, de forma uniforme, padronizada, todos os conservadores possam se guiar e melhorar a forma de atuar em diversos atos registrais que esses praticam.
21: Hlengeletano ya vuchumi na ntlhanu na kanharhu ya mintirho ya vutsarisi bya mapasi ya vumunhu yi ta teka masiku mambirhi lana yi landzisiwaka ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge vutsarisi bya mapasi ya vumunhu ku tlakuxa wun'wana bya tiko ni ntshamiseko wa ta vululami.
0: Mungisedora ndzeka hi lana hi vuleke ha kona hi gemeta kola ni ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza, Maputu na Inyembani. Mahungu lawa ma lulamisiwile tlhelo mukombisi Bonifacio Novela, Maremu Ibrahim evekondzelelene ka ta michini va ngo laha pelili a jajama.

Mahungu ya dzonga katiku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumu lu tirisaka ekutlula 700 mili wa timitikali akuva kulandziwa makungu ya kuseketela khale ka valuli nyimpi ya uchusa tiku ixumi xifundza nkulu Gaza. Kuni nhlayu ya chume wa maprojetu na lin'we manga ta pfunaka nhlayu yo fana ya valweli va nyimpi ya uchusa tiku lana wa zibili lweyi va yamukheleke ka ncencayi timali ti sukelaka ka 50 mili ku ya fika 120 mili wa timitikaxi akuva kulandziwa makungu ya ku hambanahambana lawa ma seketeliwaka hi xikhwama xa cuma ya ku yelana ni ku tiyisisa akurhula hambeni mpatsano atikweni i chuhaka Fundo da Paz i Reconciliação Nacional. Makungu lawa ma sunguleke ku va ku ni nseketelo wa zibili lweyi ma ta landza a mintirho ya ta vurimi ufuyi hambi ni ku landza eta mintengo na a vulavula swa nga mukombisi wa sekretario do estado eka Gaza murhangeli wa xiyenge xa ku landza eta u tshamiseke a nga mbe ambiente ka Gaza a vulele leswaku a nseketelo lowu wa mfumo u navela ku va kambe ku ta va ku hluhluteliwa a ku vulavuliwa hi matimu ya tiku hi lava a nga khale ka valweli va nyimpi ya uchusa tiku leswi swi nga ta kotaka a ku va swi siya a wumboni atikweni. Xipfundza xa ka mapayi kani ku tsondzoma eka ta mafambelo ka switarato swinyingi ndzhaku eka ndhambi hambi ni timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni eka lembe hi nga ka lona. A mafambelo ka xipfundza lexi xa ka mapayi swo koteka ntsena ka mimovha leyi kotaka ku bakanya a xipfunyi ku va i famba ka tindhawu leti ti vonekeleke hikwalaho ka timpfula. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ni wuyaki xipfundza xa ka mapayi a nyikeleke mahungu lawa a tshembisile leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo lawa ya ku tsondzoma swa koteka ku va kutsongo ku yiwa eka muganga liyana hambileswi swi kalaku swi nga na byali. Lucas Chuka a xungetile leswaku makungu ya ku va ku lulamiseliwa switarato ka xipfundza xa ka mapayi hi lawa ma landziwaka na ku xungetiwa ngopfu switarato leswi kongomaka a mugangeni ya le ka Hariyani na Xidulu Mafastela hambi Hoxan le ahokweni ni Nhlekani lana mitirho yi taka na yi landziwa ka miganga leyi. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa Tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoliwile lembe leli hi nga ka lona eka lava va 35 lava va hehliweke akuva va landzele amitirho ya uhereki ni uhomboloki lowu tala ka matendelelo ya timbabyi lomu swibedhlela. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa Tawudawu xifundzankulu Maputo Daniele Chamane. Daniele Chamane a paluxile mahungu lawa eka nhlengeletani ya xiyenge xa Tawudawu igameke wa sithathu lweyi xifundza xa Matutwini. Xifundzankulu Nyimbani chumi wa magidi nan'we lavatirhi lava va nga ta tshukaka va nga kumi miseketelo hikwalaho ka xiubyana ENSS hikwalaho ka ku tikomponi va tirhaka ka tona ti nga heleketi timali leti va tsemiwaka a ku va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona. Ku liwa leswaku ku ni tikomponi tinyingi le xifundzankulu Nyimbani ti kalaku ti nga fikisi a timali tsemeliwaka vatirhi ku va ti heleketiwa ENSS timali leti ti nga kotaka ku va va kuma a nchachazelo ka loko va le ka nkarhi wa ku humula hambi ka swikarhato swo tala. Ntalo wa tikomponi leto leti ti yelanaka ni ta mabindzu ni ta vuhoneleli ku vulile Irindina Tayimu wa munti ENSS xifundzankulu Nyimbani. Man'wani mahungu hi nga na wona maxungeto swa ku mfumo wa lomu tikweni ni wa America i tiyisisa a ntirhisano eka ku seketela hi swifihlulu eka vatsongwana lomu swikolweni a xifundzankulu Maputo. Ndzeni ka makungu lawa ku tirhisiwa ku tlula 40 milioni wa timitikali mali kongomaka ku va ku seketeliwa a swikolo a nga ri swingaki swa xifundzankulu Maputo lana ku nyikeliwaka a swifihlulu eka vatsongwana ku kota va nga duki ku ya xikolweni. Makungu lawa ma pfuna eku tlula 17 mili wa vadyondzi ntalo wa vona va nga ka matshamelo ya ku vilela emindyangwini ya vona eka swifundza swa Magudi, Manyisa, Muwamba na Matutwini eka mpfhuka wa
ntlhanu wa malembe na lin'we kusukela ka lembe la tolo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuleke mahungu lawa a vule leswaku vatsongwana lava hi lava va kumaku amphamu a ku kota va tlhatheka a ku va va ya exikolweni ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku lulamiseriwa vumundzuku bya ntsongwana. Mungiseti, Eve Mahungu ya Dzonga ka tiku.

0: 22, na 15 minuți, e cu îndelătatea mă afam pe la Marinești Radvini.
1: Nakula samukisetu wa radio msambiki inaiko wazalaka wangwane ngono ko loti sako jonsa tuma fambela manene ya lumo shedra twini. Yamtla kama bulea ina itavena Claudio Masingi. Inga mungwe kama polisa la umatako na mabone la lumo shedra twini kuwa manyekela jonsa. Yamtla tavula vula iti ngozita mimova shingwe ni lishu inga indla kulichwa kuwa ivikela tingozile. Tukwe vula vula iti ngozita mimova kasi yivula vula ile twishita kuna shu melela nakona na shusa mefimulu yavano.
2: Alikuvula leti ngozi ta mimova leti endleka ngopfungopfu masiku lawa ya magumu exifundzankulukaza. Aloko ivi xivuka xivangelo nkarhi yin'wana i ku fambisa mimova hi ku tsutsuma hi ndlela leyi ka yi nga laveki, ku kala u nga xiximiwi enawu wa xitarato leswi hlayaka swona, ku fambisa mimova swin'we na u pfuvaphuzile byala vachayeli va mimova, kumbe hambi mafambele lawa ya ku va ku nga hloniphiwi enawu lowu wa ku o ultrapassara indlela leyi ku nga laveki.
1: Kasi lexi xi nga endlaka tanihi xivangelo xikulu xi hlengelaka leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka a nhlayo ya timhangu ta mimovha hi tshimatshima leyi taka na yi susa mihefemulo.
2: A xivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti humelelaka exifundza hinkwaxo xa ka Gaza, i nga hlaya leswi ngo i ku va u nga xiximiwi enawu wa xitarato hi tlhelo lavachayeli va mimovha, kambe a nga ri wona ntsena, hambi a vachapeli va xitarato na vona ku na nawu lowu va fanele ku va u xixima loko va lava a ku famba xitaratweni. Hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayeli lemanene ya movha. Hi hlaya leswi ngo a vachayeli va mimovha loko va famba xitaratweni a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta, a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni swidorobana. Swa fanele ku va ku xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka, hikusa xihava xin'wana xi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitarato xiximiwa.
1: Loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi hi minenge, mufambisi wa basikeni, swithuthuthu ni swin'wanyana, hi loyi ke a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni hi tshimatshima, hi swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wo hi ntirho lowu mugangeni u lavekaka ku va u endliwa mayelana ni ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ni ku nyikana nhlengelo wa kona?
2: Emugangeni hi ku rhanga na ku hlaya leswi ngoku li hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyi tiko. Hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana, kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni. Hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya, ku na hosi la muganga. Handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa. Minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyanu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratweni va luzekeriwa vutomi. I xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko i madyondziselo wolawa ya ku va loko va karhi va nghena exitaratweni va fanele ku va va tiva swa ku exitaratweni mafambelo manene hi waha ya kona, ngopfungopfu na vachayeli va mimovha. Kusa loko hi xivuka hambi vachayeli va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumeka ka tinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pan'wu, kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku va va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimovha. Hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko, ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano. Hikokwalaho a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyi tiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka, kambe hi nga naveli swa ku va ti khwela
1: leswaku va a xitshungu na xona xi fanela ku va xi hlengela.
2: naswona xi fanele ku va xi hlengela hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dara accompagnement hi vona va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovho kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela leswaku va fanele ku fambisa kwini eswitarateni hi nga vulavula hi machapelele machapelele ngopfungopfu na wona lama endlaka ku va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga juvuki ematlhelo ma lavekaka ku va va ma juvuka loko va lava ku chapela switarato hi nga vulavula hi mafambelo swa laveka ku va na vona va cuvuka emafambelo manene kusa loko hi le karhi hi famba straight na hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambela wona sempe ku la u fambe tlhelo wona lexinene swa ku va u ta hambunyeta na limovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaku kusa u nga ta wu vona se a dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta mimovha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini kambe ampatsano na vanyitiko swin'wana na maphorisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va wu nga va wu endleka hikusa xi hava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisa ku va hi hetisa tinghozi ta mimovha loko a nga le mpatsano na vanyitiko
1: i xini lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula leswaku va mutleketli hi loyi ke a phuzeke mabyala hambi ku a tsumbula leswaku va a livilo leli a taku nali na rona hi leli i nga la ku tlulisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swini a nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka
2: a lomu switarateni hi na mapostu ya maphorisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombenyani kuma nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na khuluma hi telefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephorisa leli mi nyimisaka nkarhi wolowuyani loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi kambeku wa swaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuzaku byala hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyasaku a ku endza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dali ku va u nga kontinuwarani leyi endzo ku nga lava mucheli mun'wana wa movha a teka movha kontinuwana hi tatsiya apaluxu eka va tleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku gweriwa maphorisa leswaku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matrikula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xi paluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
1: swi nga koteka leswaku va makhipa matrikula hi xihatla ngopfu swinene na movha lo ku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matrikula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wo hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
2: a movha leyi ya ku teketla vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yi na matrikula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu vangaki i sindzisa loko xi nga ri kona hi nga vita ku a wa khatisiwa loko xi
1: angawu
2: jambana hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi nga xi kumaka sindzisa ku hinkwayo mimovha yo tleketla vanhu hi fanele ku va hi na matrikula phakati hi tlhela hi na swaku movha lowu u teka a vanhu va nga
1: marito ga munga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketli vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va hi nga va fambi lomu aswitarateni
2: lava ku atsatsiya eka vanyitiko leswaku va ya mahlweni va patsana na maphorisa leswaku va hi ta helisa tinghozi ta mimovha kambe ngopfungopfu hi lava ku ya hlaya leswi ngo loko hi le xitaratwini a hi landzi nawu wa machapelele manene swin'we na mafambelo mane loko hi lava ku chapela hi cukeni matlhelo hinkwawo hi cuka tlhelo la xidirete la xinene ni la xibaba hi tlhela hi cuvuka ngopfungopfu le la xinene leswaku va hi vona swaku ku ta movha kumbe ya ku timovha a loko hi li karhi hi famba a hi fambi ni tlhelo hina la xinene leswaku va hi ta ti vhikela etinghozi ta movha hi ta ku va ku chayisiwa lava ku atatsiyana kambe hi kombela mpaluxo eka vahanyitiko leswaku va tinghozi leta ku ku chayisiwa munhu muchayeri wa movha ka mabaleka a hi swi kombiteni ku va hi nyikele evuphoriseni leswaku vamaphoyisi na vona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vutitisi leswaku va munhu lweyi a ta hlamula leswi a swi endleke calmom
1: urhandzeka wa radio mosambique gimetelana nongonoko vhikelo ni ku tenga lana kateke ni mabulo lama yelanako ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti lanaku ni timango ta mimovha nakona tshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va hi pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mhangwini a wutomi la vahanyitiko nyamutlha murhambo wa hina ive Claude Masing a kombisaku a wuphorisa ra xifundza Nkulugasa yamukela ku salisiwa ka roxitini botela wingiserinene ka mitirho ya

0: kusiti hoyo kanungloko wa vukuli vikilili kulungeliwa sete kastembru lisiku la kuhlula indlaleyi ivulavula imintiru ingakari yendliwa imfumo kusekuteleni kavalwa nyimpi yokhula tiko nivalwe vanyimpi yakuvikela tiko mishimu xa xifundza nkulu Gaza ikusangula ebula na Marcus Langa mumwe kavalwe vanyimpi yokhula tiko lweyi hi ku rhanga a hlamuselaka swaku va titwa va tsakile ngopfu hi ku dlula ka 7 ka setembro lisiku la ku hlula. Marcus Langa a vula ku va 7 ka setembro a ve masangulo ya mintirho ya ku hambanahambana ya ku yakisa tiko ndzhaku ka loko li wutliwile ka vukhinyavezi la maputukezi.
1: Mayelana ni siku leri a ka hina i mafenya hi ntamu a ku ve xikwembu xi kotile ku hi hlayisa ku ku hi ta fika ka siku la nyamuntlha. Lexi xi hi tsakisaka hileswaku a xitshungu hinkwaxo xa Mozambique xi ni ku twisisa leswaku a siku leri la 7 December li hlaya ku yini. I nga siku leri ha lona hi nga kuma a ntiyiso leswaku a nkululeko wa tiko la hina la Mozambique i mfanelo ya ku hi wu kuma. Kasi naswona a ku nyimi leswaku hi tiva leswaku a ku khululeka ntsena a swi heleli a mintirho a yi heli. A 7 December a nyimisa a nyimpi ya kulwa no koloni para ku khulula tiko kambe a sungulisa a xigava xin'wana xo xa ku yakisa tiko. A swoswi a vantshwa va hina na wonawo se va ni mintirho yin'wana ku hambana ni liya hina hi nga ve na yona ku khulula tiko hi nga ku yakisa tiko. Va fanele ku yamukela mhaka leyi hi ntshimantshima leswaku va nyika a lisima a nkhululeko wa hina. A ku nyika lisima nkhululeko wa hina hileswaku wa swi kota ku yaka tiko hi tlhelo la ta cuma ni titshomba kambe swi hlaya leswaku hina vatolo hi fanele ku nyima hi le kule. Hi fanele ku tivonela hikusa loko hi nga kongomi hi tirhani lavantshwa na hina ha hoxe hi nga ti prejudika ra vutomi la hina. Hi fanele ku kongoma hi tirha hambiloko lavantshwa va swoswi vona va fanele ku kumeka phambeni leswaku Devin xa ri na vanguarda majinoxitemu xi ta ri na retaguarda sigura no sentido ya ku hi swi kota ku va kongomisa leswi swi nga tshuka ive swikanakaniso eka vona majina hina na hi mahaxo karhi kasi ku tihlayisa hikusa loko swi nga ri xitano hi nga hantla hi titsimirisa a vutomi lexi Xikwembu xi hi nyikeke lona.
2: A ku tihlayisa swi ni tikelo ngopfu swinene. A clean tani nhlangano hi wani maprojeto a nga na wona ku seketela valwi va nyimpi yo khulula tiko.
1: Hi ntumbuluko wa Aclean yi na wu makungu. Aclean wa hi hlohlotela leswaku mun'wana ni mun'wana wa hina a ma hi xo karhi kasi ku yantswisa a matshamelo ya yena. Naswona hi minkarhi yin'wanyani swa kumeka swipfuno leswi Aclean a hi nyikaka hina swirho swa yena leswaku hi tipfuna kasi a ku ve ni hi yantswisa a vutomi bya hina.
2: Tani xirho xa Aclean u titwa ti hloniphiwa timfanelo ta wena?
1: A tiko la hina la Mozambique li henhleni ka swikarhati maji a ntiyiso leswaku mfumo wa lwa ni ku zama leswaku ngi hi nga kuma matshamelo. Manje ndzi la ku tsundzuka a marito la ndzi nga matwa hi mufi Julius Nyerere exitadiuma xa siku la ku huleliwa ka nkhululeko loko a te Mozambique xa numari hato a ndza ha li jove hi ntamo kambe loko se ndzi ya ndzi kula ndzi vona leswi swi humelelaku hi ku ndzi swi twisisaka leswaku a la ku hlaya leswaku a swi nga ta vevuka a ku yenca hinkwaswo leswi nga makungu kambe swi lava leswaku hi tiboha timbilu hi lwa na swona.
2: I maritimuni ya ku gamasa mi nga navela ku va mi nga mavula mayelana ni ku kulungela lisiku leli ni tindlela leti li fanele ku va liya mahlweni li vekisiwa hi tona ra vunene la mundzuku la tiko.
1: A lexi ndzi nga xi siyaka haleni ku kota xa ku gamesa i ku ya mahlweni hi hlohlotela lavantshwa a matshamele ni macincelo ya tinguva ma le mandleni ya lavantshwa ntawuni lavantshwa va fanele ku boha mabandi ma tiya vaxisati va boha a tunguti tiya leswaku va lwa ni vusweti la tiko na hina lavakulu hi fanele ku va seketela hi va nga hi leswi ni nga vula swona. Ndzi tlhela ndzi kombela ngopfungopfu ka va nguva ya 26 December leswaku hi zama ku mahaxo karhi kasi ku hi tihlayisa hikusa loko hi nga tshama hi ku ha mina ni dya lexi se ni nga xi tirha tolo hi nkama wun'wanyani hi ta sungula ku vulavula hikusa a swi nga ta ku yenela kambe loko u engetela hi ku tirha u mahaxo karhi lilerito loko u lava ku kuma xo karhi mahaxo karhi ntawu a hi pfukeni va ka hina hi seketela majaha ni tintombi hi li karhi hi tirha na vona hambiloko vona va li phambeni kambe ku yakisa tiko na hina hi fanele ku mahaxo karhi loko a ha li kona laha misaveni.
0: ikulandzela ibula ni xirho xa vurhangeli ka xiudyana xa vanhu va nyimpi Gabriel Makanza a hi tlhamiselaka leswi mintirho i nga karhi fambisa xiswoho ku seketeleni ka vanhu va nyimpi yo khulula tiko ni vanhu va nyimpi ya ku vhikela tiko lomu xifundzankulu Gaza.
3: A mintirho ya famba hambiloko swirhalanganya swi tala, kambe yona ya famba leyi yi kotekaka ku yi famba. Vulavula hi timhaka ta ku humesa nchumu xa kala inga a nga ku tsarisa vakombatenti lava kalaka ku nghesela titsarisi. Hi vulavula hi ku nyikela amakartan para vakombatenti va tibala swaku i va mani. Hi vulavula hi ku fambisa swikombelo kumbe maproseso ya ku vekisa mapesan. Hi vulavula hi timhaka ta ku a vakombatenti va kuma a timfanelo tin'wana na tin'wanyani leti ti va lumbaka, kambe swirhangalanganya swi ta va swi tele hikuva swi kona leswi swa hi karhatelaka ngopfungopfu ka ku landza maprojeto ya vakombatenti lani ka ku pfunisa swin'wana na swin'wana leswi vakombatenti va swi kotaka ku ti endlela hi voxe na va ringaniwa hikuva va tibindzulela a swa ku tala ka mitirho leyi va yi tirhaka siku ni siku. Lexi hi xirhangalanganya xikulu hi kumanaka na xona, kambe a guverno kumbe ministerio a yi khotsanga mavoko ya teka ntirho u ya mahlweni hambi swi karhata. Hi ni ku tshemba swa ku hi ta hlula loko hi kontinua ri patsanile hi ndlela yin'we ya ku hi hlula xirhalanganya lexi. A mapesa na wonavo guverno wa swi kota ku hakela, wa ha fikisara funtsi ka swikombelo leswi va vekaka hambi swi hlwela kambe swa humelela. Mafikisara wa mapesan i xilo xikulu na xona lexo lexi kumekaka.
2: I vakombatenti va ngake va balisiweke ku ta fika sweswi va pfunekaka hi mapesan?
3: Lexi hi nga na xona ka swo sweswo ku a va lweli va nyimpi hinkwavo ni vila professor Tigaza lava va nga lwa nyimpi ya ku hlula mukolonyi hinkwavo se va ni mapesan ya vona hinkwavo va hola. Ntsengo wa vona a provinsa Tigaza yi veri xi xitara ni vhilda provinsi ya 328, kambe ku famba ka nkarhi se va hisile ku tala ka vona.
2: Maprojeto muni ma nga karhi ma landziwa ku va seketela, i swini swi endliwaka sweswi ntshimantshima?
3: Hi swona leswi swi endliwaka sweswi ntshimantshima kona i ku a vakombatenti va veka a maprojeto ya vona lava va ma vonaka swa ku ma nga vo kombisa ne swa ku va nga maendla se na mavilela timali ta ku karhi se a mfumo wu tshama wu sentsha swa ku hi lihi projeto leli ya kunenenene li nga fambisaka ku a kota a ku bindzula a tlhela swi kota ku hi projeto leli a tlhelisela mali liya a nga yi lomba swa ku kuta bindzula ka van'wanyana. Hi lava ku londzota nkarhi lowu swa ku lava nga ni malembe ndzhaku va nga yi kuma va ya mahlweni hikuva ya va hakela leswaku van'wanyani va ta kuma ku va kuma ku pfuniwa na vona ka maprojeto ya vona leswaku kutsongo ya mahlweni hi hlula xirhalanganya lexi xa ku pfumaleka ka swipfuno hi laha swi lavekaka kona swa ku vakombatenti va ti endlela maprojeto ya vona. I maprojeto ya vuxavisi ya nga commerce ku na rada agricultura hi matelo maprojeto. Leswo swi ntsengo ni nga tshika ni phazama ku hlaya swa ku ntsengo wa ku karhi, kambe vakombatenti va na maprojeto hi ku tala ka vona ma nga peta leswaku ta kuma ku swipfuno kambe swa ha karhata ngopfu.
2: A mi vulavula hi timhaka ta mapensawu, i vakombatenti va nga yi kumbe tixaka ta vona sweswi ti pfunekaka?
3: A vakombatenti lava kumaka mapensawu a pensawu ni kumbe hi kombatenti directamente yena wa kona hi fanele leyo a fanele ku yi kuma loko a kuma karhi tan'we se a lunghisela timhaka ta kota kuma ku hola pensan. Hi ku landza ku la ka kombatenti a kuma a pensan hi ku peta a process se a mapensan ma hambana ku lava va nga va veterano for example lava va nga lwa nyimpi ya ku hlongola mukolonyi Mozambique va kuma a pensan leli va nge bonus de participation. A vakombatenti lava va nga lwela a ku tiyisa tiko a nga soberania ni lava nga lwela demokrasia a Mozambique va kuma a leswi va nge i bonus de reinsertion sociale loko a tirhile malembe ya ku fika manharhu ku ya fika ntlhanu na mune kambe a nga kumananga ni ku lemala. Kasi lava nga kumana ni ku lemala hikwalaho ka ntirho lowu wa wu sontshwa va ni fanele ku hola a mali leyi ya ku lemala va nge i pension d'invalidation loko a ku lemala ka yena ku khawundiwile hi maendlelo ya vadokodela lava swi tivaka ku khawunda swona swifika la mingi 20% de xivalorização hi xiputukezi. Leswi swi endlaka ku a combatant lweyi a kuma ku nyikiwa mali leyi ya ku vala swaku i combatant con deficiencia. Se ni karitan'wi la kona lela li kumaka hi lona leli li fanelaka ku a nyikiwa lo leyi valaka swaku i combatant con deficiencia swi na swona. Se swi fambisa leswo a mapensan'wi ma huma hambi ma hlwela kambe ma huma. Se a va ku ni ku combatant a luza ku ni mfanelo ya ku tenga nyikiwa a subsidio funerali na yona ya nyikeliwa hi nawu combatant a kuma mali ya 20,000 para kula a familia ne a ndyangu wa tixaka ta combatant ti kuma mali ya 20,000 loko yi nga ni leswo ku lava ku tsutsumisa ntirho wa kona wa ku lahla combatant hi ku hi tsutsumela ku nyikela a xigotswa a nga xa ku lahla hi xona a nga ka xawu loko hi suka lano se va ta lunghisela maphepha va ta kota ku nyikiwa leyi saleke hikuva swi endlaka leswi mali kola na kola na yona a yi kona se ku endliwa mintirho ya ku tsutsumisiwa ku a nga lahliwi hi tihlanga combatant a lahliwa hi matshamelo manene se hi ndzhaku ku lunghiseriwa maphepha ya ku ku hakeliwa adirese n'wi la hakela a ka xan'wi lowuyani ka impreza leyi yi nga kumi va nga vumbana swa ku va tirhisana se hi ku landzela hi hakela mali leyi salaka ya 10,000 a wona ka xan'wi u vhama ku fika a 10,000 se ku swi mahisa leswo a xirhalanganya na xona vo xa ha kumeka ka kolano ka ma-district lawa a vokulani hale kala ku ni nga kumeki ku tshandzavuka kolano na kolano ku nyikela a ka xan'wi hi fanaka ni ma-district ya Masanjena ni man'wanyana swi nga ha endleka combatant a lahliwa hi tindlela ta ku kala a nga pfuneki hi xipfuno lexi kambe ma-district ya ku fana ni Xibutu, Mandlakazi, Xokwe, Bilene ni Masinjiri a swi kota ku fikisa swigotso leswi hi xihatla ma nga ve mabalani ko va ni ma-district ma nga kinyani hikala ku yingisena swi kota ku ma tendera hi lani na hina vi nga navelaka kambe a hi ku ruzaranga mavoko ya kona ni ku lwela ku a swi zi swi pasa hinkwako swi famba hi laha swi lavekaka ha kona
2: loko kombatenti la wu karhi li tshika li khomiwa hi mavabyi ya ku tika la wu kuma nseketelo
3: a ntirho hileswaku a ministeri yi ve ni ku patsana ya wu kuma nseketelo ku hi ve ni ku patsana ni ministeri da Saudi ministeri du xicombatant lani va nga ve ni memorando leyi hlayaka swa ku ku lavaka ku hi wa zithatu kumbe quarta feira hi kuma parada unica leswi swi endlaka ku a combatant a nge se na fikeliwa hi lisiku la ku ya xibedhlele a fanela ku ya ka medico ya marikari a xibedhlele swa ku hi quarta feira la ku vonana ni medico a va medico va tinyika nkarhi wa ku va mutendera combatant va maha swikambelo leswi swi lavekaka ka leswi a ti vekaka swona hi leswi swi endlaka ku combatant se va nghena va tiva swa ku a ni mhaka leni va mi nyika leswi swi lavekaka swileletelo leswi swi lavekaka ku va a swi landzelela swona swa pfuna ngopfu swinene ku hambi a nga se na swi twa swi kula tlula mpimo kambe va swi kota ku va tsutsumela ku ya kona va pfuneka hi ku tiva swa ku va fanele ku hanyisa ku yini ka matshamelo lawa va nga ta ve va ni ka wona se wa famba mfambo lowo hambiloko ku ni xin'wana ni xin'wanyana lexi xi kumekaka xi karhata kolaka ku pfumaleka ka mimirhi sobretudo leswi nge mimirhi ya specialidad ntawu se swa tshika swi karhata kambe ministeriyo da Saudi na yena la sekuriza ra mavoko ya ha ku ntwinwa ra yilwa ni ku lunghisa mhaka kona leswaku kutsongo swi ta koteka ku swi za swi fika la swi lavekaka ha kona
2: hi tini timfanelo a tixaka ta kusuhani vulavula hi vana nsati ta combatant a nga na tona timfanelo
3: a timfanelo ta vana hi va ni fanela ku hantla va kuma a ku nghena swikolweni ka tidyondzo va ni timfanelo ta ku hantla ku kuma ku wupfisiwa ka makursi ya ku karhi laha hi tirhisanaka lomu ka gaza ni fpelake delegation de gaza hi tirhisana tambe ni xitututu swin'wana ni switututu swin'wanyana swa swi lombaka a mfumo swi kotekile ku va kuma tidyondzo a ta ku wupfisiwa hi mintirho ya ku karhi hi vulavula electricidad ni tin'wanyana tikursi a le xitutu industrial commercial set destembre swi kotekile ku va va wupfisiwa hi mintirho ku ta ku dyondza mintirho ni ku endla mintirho leyi a fpelake delegation de gaz ka mari ya electricidad refrigeração a nga ku lunghisa makonjeladori ni ku ni majilera ni mari conditionado hi vulavula hi mintirho ya ku penda tiyindlu hi vulavula hi mintirho ya ku lama tinsimbi hi vulavula hi mintirho ya ku tlhavanyata tintambu ta magezi ni mintirho yin'wanyana leyi endliwaka leva na vona vuva yi navela ku swa ku swa ringana ku va va swi kota tambe ha va rhumela vatsongwana va vacombatente ku va ya le amanika xigodole lembe lin'wana rin'wana hi rhumela andreset a 9 ku ni malembe nga kosekela kuleya ku rhumela dash 15 swi fambelana ni matshamelo ya xitututu a le xigodole manika va famba va wupisa hi mintirho ya ku fana ni ya group aquaria va wupisa hi mintirho ya ku fana ni fambelani xa xitawu tourismu nga mintirho ya vuvhakachi ni kommunikasa nga mintirho ya ku tiva ku tlhamusela a marito ya ku karhi ka van'wanyana vanhu se va wupisiwa tindhawu leto va wupisiwa vana va competent council superior balaya ya spol academy ya militari i timfanelo leti va nga na tona vana va competent va ni mfanelo tambe ku va va kuma a ku kahlwela ku tenderiwa swikolweni a swibedhlele loko va tshika va khomiwa hi mavabyi a nga majinani vatsongwana lava fanela ku swi tiveka swa ku a mandleni ka kombatenti hi kunenenene na va ni malembe ya ku fika tedzo hi twani a nga chumela malembe ntlhanu ni manharhu kumbe loko a ni xikolweni xa ku fika ka tidyondzo ta 12 a nga desima segunda ku laveka nhani malembe ya ku ya fika temachuma mambirhi na lin'we loko a nga ni leswo loko u tshika ntsongwana wa kombatenti a ha kumeka mandleni ka yena ku ya fika machuma mambirhi ni ntlhanu malembe swi vula leswaku ku laka nhani xikolweni xa tidyondzo ta le henhla nga nsini superior leswaku a ta kuma ku pfuneka hi timfanelo leti tin'wana na tin'wana leti nga ti tlhamusela lawa mabolsa lawa hi khulumaka wona lawa hi va ma kumaka vana va kombatenti ni ku ni timavhaga lawa va ma kumaka swikolweni para va nga kumaka a ku dyondza ni ku va pumbeliwa timali leta matriku la swikolweni hinkwaswo leswi va swi kuma loko va ni ka swigava leswi ka tintanga ta vona vana va vacombatent se vana vacombatent va ni timfanelo leta a va sati va vona hi tlhamusele nkarhinyana ndzhaku swa ku va ni mfanelo ya pension de sobrevivencia loko a tshika combatent a loser va ku pfuniwa hi timhaka ta ku va kota ku lahla a combatent a nga mufeli wa vona loko a tshika hi luzekela hi leswi swi endlekaka a nga timfanelo ta tixaka leti ti nga kusuhi ni combatant ni swin'wanyana leswi swi tsaliweke ka mukhwepa lowu nge xitatuti to combatant ni regulament la kona hi leswi swi landziwaka ku va timfanelo ta vacombatant ti landziwe ku mun'wana na mun'wanyana eka matshamelo ya yena a ta ti khalaka swa ku karhi hi swi landza na hi landza a minawu leyi tsaliwaka eka xitatuti to combatant
2: hi kongoma magamo hi vulavula leswo na le ka vhiki lo kulungela 7 ka Setembro i mitirho muni yi nga karhi yi endliwa ku va ku seketeliwa kumbe ku tsakisiwa kumbe ku nyika ankhuvu a valweli va khululeko
3: hi swona tanihi laha hi tivaka kona ku seketela ku tlangela vacombatent i ku sungula hi tiva swa ku combatent a ni lisima a lisima la combatent kombisa ku sungula hikuva a mitirho ya yena yi tiveka swaku i swini combatent a swi nga swi endla hayini hi ni 7 December leswaku a vantshwa lava nga kona swoswi va swi tiva ni vatsongwana va hanyaka swona va swi tiva na van'wanyani va nga ni tintanga ta ku va nga tswaliwa ndzhaku ka loko siku leli li endlekile se hi ku kombisa lisima la yena aka xitshungu a nyikiwa nkarhi leswaku a tivula swaku hi mina combatent ndzi tirhi leswi na leswi bonga fundzi naswona ni mintirho ya vakuli leswi va swi kotaka ku tshama na vacombatent va va vutisa swivutiso leswaku karhi swin'wana va swi twaka ndzeni ka xitshungu kumbexana ka sociedad para leswaku sociedad kumbe xitshungu xi swi tiva swaku mitirho ya combatent hi leyi na leyi na leyi na leyi fambisi leswi na leswi leswi se hi ku nyikiwa lisima la kona ku paluxa ku matimu ya combatent ku landza swoswi hi vulavulaka lani ku khetiwe vacombatent va ku karhi va kongoma ka maputsu laha va nga ka festival national du combatent va tlangana ni valweli va tiko va maprovincia hinkwawo ya Mosambiki leswaku va tlangela lisiku la nyamuntlha se hi leswi swi endliwaka ku seketela ku tsakisa a vacombatent ka masiku ya ku fana ni wola
0: almabulu hi nga ve nawo na Gabriel Makanza wa xudzana xa valwe va nyimpi lomu xifundzankulugaza loko a tlhamusela mintirho ya ku hambanahambana yi landziwaka hi mfumo ku seketeleni ka swirho swa xudzana lexi migengeni ya ku hambanahambana mikisetiva ku rhendzeka igemeta kola a nongoloko lowu wa vukoli u bindzuliweke u tlhela u kombisiwa ha Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Amara Buduya kusukela emisoro provincial ka Gaza.

mahungu ya dzonga katiku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumu lowu tirhisaka eku tlula 700,000 wa timitikali akuva kulandziwa makungu ya kuseketela khale ka valwe leyi nyimpi ya kuchusa tiku hi ximi xifundzankulu Gaza. Ku ni nhlayo ya 10 wa maprojeto na lin'we ma nga ta pfunaka nhlayo yo fana ya valwe leyi va nyimpi ya kuchusa tiku lana wa zibili lweyi va yamukeleke ka ncencayi timali ti sukelaka ka 50,000 ku ya fika 120,000 wa timitikali akuva kulandziwa makungu ya ku hambanahambana lawa ma seketeliwaka hi xikhwama xa cuma ya ku yelana ni ku tiyisisa akurhula hambeni mpatsano atikweni i chuhaka Fundo da Paz i Reconciliação Nacional. Makungu lawa ma sunguleke ku va ku ni nseketelo wa zibili lweyi ma ta landza a mintirho ya ta vurimi, ufuyi hambi ni ku landza eta mintengo. Na a vulavula swanga mukombisi wa sekretario do estado eka Gaza, murhangeli wa xiyenge xa ku landza eta u tshamiseki a nga mbe ambiente ka Gaza a vulele leswaku a nseketelo lowu wa mfumo u navela ku va kambe ku ta va ku hlohloteliwa a ku vulavuliwa hi matimu ya tiku hi lava a nga khale ka valwe leyi va nyimpi ya ku chusa tiku leswi swi nga ta kotaka a ku va swi siya a wumboni atikweni. Xipfundza xa ka mapayi kani ku tsondzoma eka ta mafambelo ka switarato swinyingi ndzhaku eka ndhambi hambi ni timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni eka lembe hi nga ka lona. A mafambelo ka xipfundza lexi xa ka mapayi swo koteka ntsena ka mimovha leyi kotaka ku bakanya a xipfunyi ku va i famba ka tindhawu leti ti vonekeleke hikwalaho ka timpfula. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ni wuyaki xipfundza xa ka mapayi a nyikeleke mahungu lawa a tshembisile leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo lawa ya ku tsondzoma swa koteka ku va kutsongo ha kutsongo ku yiwa eka muganga liyana hambileswi swi kalaka swi nga na byali. Luka Xicuka a xungetile leswaku makungu ya ku va ku lulamiseliwa switarato ka xipfundza xa ka mapayi hi lawa ma landziwaka na ku xungetiwa ngopfu switarato leswi kongomaka a mugangeni ya le ka Hariyani na Xidulu, Mafastela hambi Hoxan le ahokweni ni Nhlekani lana mitirho yi taka na yi landziwa ka miganga leyi. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa Tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoliwile lembe leli hi nga ka lona eka lava va 35 lava va hehliweke a ku va va landzele emitirho ya vuhereki ni vuhomboloki lowu tala ka matendelelo ya timbabyi lomu swibedhlela. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa Tawudawu xifundzankulu Maputo Daniel Chemane. Daniel Chemane a paluxile mahungu lawa eka nhlengeletani ya xiyenge xa Tawudawu igameke wa sithathu lweyi xifundza xa Matutwini. Xifundzankulu Nyimbani 10,000,000 lavatirhi lava va nga ta tshukaka va nga kumi nseketelo hikwalaho ka xihubyana ENSS hikwalaho ka ku tikomponi va tirhaka ka tona ti nga heleketi timali leti va tsemiwaka a ku va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona. Ku liwa leswaku ku ni tikomponi tinyingi leyi xifundzankulu Nyimbani ti kalaku ti nga fikisi a timali tsemeliwaka vatirhi ku va ti heleketiwa ENSS timali leti ti nga kotaka ku va va kuma nchachazelo ka loko va le ka nkarhi wa ku humula hambi ka swikarhato swo tala. Ntalo wa tikomponi hi leto leti ti yelanaka ni ta mabindzu ni ta vuhoneleli ku vulile Irindina Tayimu wa munti ENSS xifundzankulu Nyimbani. Man'wani mahungu hi nga na wona maxungeto swa ku mfumo wa lomu tikweni ni wa Amerika i tiyisisa a ntirhisano eka ku seketela hi swifihlulu eka vatsongwana lomu swikolweni a xifundzankulu Maputo. Ndzeni ka makungu lawa ku tirhisiwa ku tlula 40,000,000 wa timitikali mali kongomaka ku va ku seketeliwa a swikolo a nga ri swi ngaki swa xifundzankulu Maputo lana ku nyikeliwaka a swifihlulu eka vatsongwana ku kota va nga duki ku ya xikolweni. Makungu lawa ma pfuna eku tlula 17,000,000 wa vadyondzi ntalo wa vona va nga ka matshamelo ya ku vilela emindyangwini ya vona eka swifundza swa Magudi, Manyisa, Muwamba na Matutwini eka mpfhuka wa
ntlhanu wa malembe na lin'we kusukela ka lembe la tolo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuleke mahungu lawa a vule leswaku vatsongwana lava hi lava va kumaku amphamu a ku kota va tlhatheka a ku va va ya exikolweni ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku lulamiseriwa a vumundzuku bya ntsongwana. Mungiseti, ive mahungu ya Dzonga ka tiku.